0: barafatai gudfali na kurona dogdaing sawa kelka mina kainga nama dogiye kawela nambar nga si dong ani sunga alkele ni kogul ki sense bar nga albundul na bago ti tetebe ne donga bani bara nasruddin donga gi ani dogal janna jago daradini ina zim mabagi sense al daradinga lay ba jago tu sininkwe nasrim men jana dogis gwa kele kitalji injegila asunga ta katinkenga asan dingo resi jago ine bara bara Abdulaziz dogi donga ani aljanna jago bara Abdushafe dogi donga ani aljanna jago bara majiram bayen ki gavalai majiram bayen Sabir alilna faagudok donga gi ani sunga na majiram bayen Ahmad Ali nangi dog donga ani ine nama dog bara Isa ke ne dog donga ni Isa Ibrahim dogi donga ani sunga nama wala lang itrik bara Sabir le aring nama bar ngakir ngasi dong ani bara Sabir inkwa alkuel alogal aising kering alang ki daing warre si lotok dong atok ka in nama ye utonga alki kan na dieng in kirting sunga alki kundul nas insi kundul na insi kundul asang sur girgo in nama sunga takati ni di sabang ereng al janga lo idlena ji janga na baru idlena ji janga aisan janyingi na doga sa radio samarsi sunga ferraja na lo ngakir ngalifago na doga alang isrim menja kille sunga nas gwa di njurung asa ji jaringel al di au izgene ki kuela lang deles kunyungo asan dayin warre si kisense tabun kago na alankundi ne ye donga tog en kangi idi neski kwa kul in kumong dayin warre leng ki al tulega na nga suru nga kuel marang al koto yung alan donga toke inga iral ki kinga si jundi na kundi ba alan ki lo toke walagal alan ki kwa nyeti ni kwen donga toke nama kuel asan duo bi duo de lo ilale alie ke asan nye erring asan ji jering nas ijiro injubu karo kasi ingusi eringa ne ji asa ilo usi jeringa na fila asa ingusi eringa alan kel na kwa kul lotok kain jurunga lotok kana kain kilma lotok kana kain utonga kula za kang lotok ka na kaungi na daim beratok si inkulo nina altore kain uwa na kain abonga gani ki siming na ki joingi na ki bagi na ki utonga kela kul aliyay na ki DLS kivi na ine namas ay indog na barangay si Dong Ani kital kiyong ko na irinyenge asogis aming sunga aming dog si Dinjal Dewle kwa jang ni kiyong ko na kaying gutfali ba jago na Dong Ani aming asgyanga ba namas dog daing bera tabung kausingi na ka sunga agis aso aming ilo aling namas dog kaying na dog kani abaylo na kwa kaying ba Dong Ani jago
1: aso yaki baray kise yene barangay dogal yene kaying yene bara Mahedin Umar ke ke borai ari lona dugide dile akeba nan dog dambara mawe ke mawe kamiski na dambara Abdulhamid ke ke borage skam min songere nan dambara ke Yasin Zakaria nan dambara ke Isa Ibrahim so samila saba yeyi dambara saben si en jijwa kise nan dog danger fa kenar min fiya munasa golo aragamero ko sobe skamela sabo ke borai aina ke bor fatay ko kitali long galkian ko na ko amanyetti mbadu gen na bogel badien orientari na indelen wol galda orientari ne indelen ko anyetten nan kin ko na ko bajibe je ne jago tari ne jago
0: asoy ki se dog bar nga ki se ji don yani nyetti nin ko ngoro de samarin tuskele bang ne ki don gi kanni songa na nama do kwala langis ko wala galti kay ne ki bin kirtin ine nama do kwala lang majiram bayle kawngi dinna ine waring basilong altirim kengana dele kara sunga na tagatin kenga na masilong al yakwela lang fingine ille sunga risungo aisa ka imwa ala kwel balang utonga kela singang dele kerel aliyenge na duang am ilole na ma dok imbeleng al kwela lang fingine gis dele sunga risungo na alang kagil ka utonga gal duang am halang ki utkana kundi ne kelele ko al duanga amba ndokal iriage ba alami wasi jago
1: ke borai na ke bora batay do ginal basilla dain leila kay kidik na imbeleng lompenete o kin si ela sa son akwel marang ala kundi balangis erbet kin si kurumbia aliye erbet ali na sitani kisay na ba abay ngwalang domboren den dio kong eliye ni ji warin gwe na matangila beno kenal kengal surunge ne jaba jengal au surun kense ala jaba maral jawlinge ja songa la kise indik na ma doke dingin palete ye lompe kinga si ayela te wala dulding kwese al tewa ye sa son kwel dulding kwese ena tewa ba alanke na deldine ke namas gal jato uton kwese yi na dulding kwese dogal tewa en tewa alam burunga awini ena tewa ba alba buru togin duwa tewa bayan kwa alang ewa na burunga awani buru al ay digali ena deldine ki dele kain na digla illa dik aliye na dele kwa kanya aliye na jawili na ina kisen se kina kamin lole ki asan ki nel bangis erbet kurompi alan kayan altarin yakin deldin si ka wono duobi do asan in iu alke in deldin dio doradi ke ya de irel ke na sem beto adi irel bana sem beto na elo lo el doraye lompi kin walgal ki muto adi le manin jamile njeng mara el doran de njando ye jamile njeng aske balangis na ala ya sa jano be yala una jeng kin dora sa jano bo walal ki dora kerjo lakin lolo kina ten sokle na melon uton asan kit kaisi kerin ela unegi ye indel di giban janges in long itel asasi moy na asasi moy mara lolo den si mole ila tabukwangi na mara ye na lompi il lol do gal ye na sitan king uton pe wal gal erbetel na king uton wan kwa dulingo se anka alan awna songere ku ingel ye ne tore koron afia il lol dulingo evani fenas ken se kala mesi an khalas namas india ye al dora dungo inel ela na namas dog inya ye na ba jafo ines ba walu ngumel jawi marial dor du ene jawel du tele wu namas ya namam melen kabdo njenga alba yengena ene enginan lagi lolo kingolan duobi do nuy kering jawi e lompi kingasi e le ette ba interim bi al dora kwa bang jengwala bamba ay al dora kwa bang na kinama ko lan guto akisikering al duiti alangis killa sogota bu kwanke njenga simopia al yene jaweli kinguru sande woro alan awno kuro ala lombezi ki koranso ngallo mina kawba ayla jamala jaba nas ulu aw na ayla jamala jaba na kafia na asa tajmil aw naka lolo inye fin nihaya bayna duang nasuru am ini ngunsuti illa ton digita jaba jijuara sandele jonas dele jafo ini sabaso ki brain borbote
0: asoi na borafatai ki se ini albajia jaba inang ye indalang baye ine se na utonga ki se seba se na marang nanti ni leki se sunga taraya langi duo inkwalang se ti kwana ki ng werige marang basilong alam mulo le kwala komala ne kilmangale siminga ini na do alangi jundi ne skikering kakial dulding kwegang idi ne injeri mindin kilma diyo ke haljijang na dulding kwegang asan ji kidin suriji jeyum ne kidin sikelma ji jering ne jis jumon kinsi min duay sanga kwa ba idin ne duay sa kwa a basi long ni nal jangana dorang ri jilong na mai tir gari juro do na masin kwa ji ja jegila la din dorang ji jene tir gari juro yel jio jangi ire duay ba kai ba hai hai nsp marang ile ya ile dorang dem mojizi jijanes kamilenjo le jial jijanes kamilenjo na mesilong alang sunga futo jaring ilole na asan jeim na asan jumong ka aising age indorasi na ailong asanki ei dorage e barafatai ki sense algis ilole inan tarasi ni gwenjawara na mesdo kayin e dying aldi in walagal kayin belanga kinas aginye ba na makwela lang kangina abo e tajansi ki abo e pannen ki abon akela kering hereng kila singa
1: ka
0: e na kering hereng ka ta wa jang yalang injwa al kila abon kila an kirsing wala galal kila uto an kirsing ali yengena kaing abon to yakwage to banjumang ne simbeleng ajibal bas indalan toyje yani baba ki jur bal bas indalan toyje yani na ba wala lagi wado yani ya tistoya ke ba the diwo yanza
1: asin
0: jamba in lo na modo kwelan gis itirin ko en jaro kain kilal ki ngolumal to yage ki wasi dok fini ha ya kangu suto ko ndie wala
1: kise abako gona ke gnete amma mending ina lomba dulding ko ndensa bako en kan uta songa ke ne lombe ming war fiana dain sabato yage ne kel na kumo eten sokna to yage mara namaye al mitel biji jo waring abasto ye ajemba diwo asin jaimba na ba to yake wa diwo anke ba ina kan ele une to ele yen diwo sundule diwo na ma to ye namaske diwo si el na ma ye na mingwa dem den tin la ma te na kel na ilole inan kago mara kidi ki lole kana mena min ina ten sogle do bi do alni fiya na den abose hadiren fiya kise denga bang yasi ya denga yang yasi kwa kene kien kuku ha direnga we kwa kene kwa kene sa son keleling mara kase bas long do bi dual den kuku le ha diren piana den kuku ki ayanga di runyo den bisara itasa ke kisense denga do gas long ba sanke kaung elawune kiden abukul na den avo yesi al den kuku na kuku ye do ke tatawor doeti non udon de ke negal atinen atinen atinen kwese sa songa kwel walgal abwaliena atinen sinan sa songa kwel aldinga dinga sfi na gorren dinga sfi na mitira dinga sfi beleng na yeden kwese dok askwa ba inaran tore kan elawune ne giaba jona jere kan abwa atinen den daraja den gwe dion den daraja gergel karutia abajumo eten sogle na atine tongi de kirenge yas etik eting eting erdile kose kose kane atene aba en kwal jail baden
0: asin jarba
1: baden abalo duiti na ba nyana den abon ko kopi nan boy basini o karas dinina al amani erito dogala ke ba du bulu kise
0: angi kazi ko jeja pia
1: angi kazi ko jeja pia yani in namaka na mes capability ela toy namaye nes indigi se himaya fi aliyene juni na kenes janake ki ga ki korasonwa mining ki bisarande nyani bisarade inni den ko sen bilangi aba jen ki jen ala nyetin albadig aw sinan jaw abakirin jaw almasjen si maye marabakirin diga bu kin dikin sinan jaw jikere gal madurum jey dama kaawu ela nyetin to ele kin na undula ya na la lomba ele kin ela wuna abu miteles ke nes ka beleng na iya ke miteles aske balangi squa na iya kan diwoy wala egen na abu toye ba wala egen na da men kin coming na ba dugi abu ke abanan iya zikiri kasin nan gi kere le galan ayin kin na da men kin coming kayen wuto ke tal ke na torik abu goldumon na abo sabang na abo fanning kela alang yeng din a de deyum karin ina kawe ne kiyan kayin a ketere adi kiyan ni ma kela kawe ina kayin na kamun ina kiyan gorra kela kawe kela yansi kwa kital kela yansi hadiren kawe kela kwa mazuza kisa zwa kela kwa hasades kayin sa son setin ela wuna kela kwa alim mitila di kume na kela mitila ete ananki ananjel naki yoro wanjoga kela mitila se asin jummo baki zense na duwa was kela mitila se kena starif ete ansogle yaba duore yaba duoga kirey nana mai nake incoming ina to yin den sabba a to yeyi ke sense ne gundi a alan di woke nana mai incoming lole uto ki dalba gado kayan abu to ya kira kayan gel abon ku yan kin abon ken koran ke la si julo alan kin abu kai kin abu dai ne ke sin kurin ta liye na kayan dai na dai ne ke rasin kurin ta balle ya kira burdiyo kai adiga sulon sabba ga sulo ke mban murmura ke la kayan adika uto sa son ke la niki do gas kalumba na nama si long kingwa ngota kiwa kinal ele ki kwa kernan kem bullinga egel bingasi albe jiti na mes dar perdler rengel nes nefie nes ki lompin sa bako jeje pie nan si jidi din suri din nazara kwa sa banan si nan si karron jal ngiti jidi suri din suri le dok nan ki se dok ki kilma murta jamba
0: murta jamba
1: ele wune neri jia sa ja aba kwa din diye yo bandin surin shakilin joye kasi sa kwa aile kulu ai kamina na kasi kwa aige kulu na aige kulu ela wina king coming ina abon kwe otoma kitalan kain kain kain abonga kawenge na king iya kawenge ona kikelen kin songa ngere kiting alan kundura na borun wan kien bulle ka bin surunga se kwa ndio surunga se lo make kai asoi
0: asoi ki bar fatai a ore ko an dog sidain sa wakil kama sikier na makai nga dog nas dain berate bun ka go idin na dog giskain selima dinga kainga na asoi sa ming na bar fatai

0: Chi vorrà una buona fatta?
1: So che siamo in Majiram Bain Bain is Dukan say Kosin Tida in Bera. Namang Ure Quadu Gal Kin is Kel coming, eh? Kise na sa wak toke di kumo. Ida bawal toke yani al bara duo yani arkaske na ding bele dok sunga kisen se tagatini alan si kel kam nam bagika idi neki ka im bullying asi kise kwela lang ki kwarang pul ay duo ding idi neske nga sa wak la janga miringila duo la janga duo ila la janga al si kisen se dayang ure si tabun jani
2: dayang arkan tawan galangas diyo kelo unja kena na batiting meram dike na sa sama simo nga na ma ting bat ke angala ko na kin ke angala ngi na yene le nang
1: e la la dok e asos kami
2: ko na ke da ngo re una ke ngire ding
1: ki fi dan zinal bara wari nga kwa ba sabir an ti kain ko sur uto kit ke yaran ka zan ko sur ki ba ye oto in sawag na in filan na in filan na mo kul si kain ko sur kaldo nes dok utka anan si kain beringa wala gal kain do mo to bun kago lo si na mo do lang si inkwa al sunga tegatini na al kiboray baranga bidda kidogal bilong na ba nga banabela tawagis al di sunga na sogis aming na bora fatagis aming alang kago dog na surunga si kikin utonga na kikin kuranga kanyinti na ilang iring iren na madukwela lang si daing bera tabung in kago kise akwel balan dubi dosis dan sabai inti masaki yasi kojo yang akin kemingi walal bele idi ina kamingal kikwela nan duwazi kelmo fuyaka marin kiba kwela san kalung ati lomfin sabake nga ati kain sabanga ngereke nga ati dayin waren sabake nga ati kwa kerenga nungi ngereke nga algi kingisi keluyengi kiba dali ni kwen insi ina kwela san kago nasi inkwa bial kain kelmanga lebang na kain jurunga lebang nang lobi lo wala gal ribi erial kanaka alba suri na kanaka nang dain suri ni kadiki allah ngore kwaga na namadog mitil dog imbelen asi ile tilal si jumon alan jenes dimbara ker si jawli kangi idina iyal si alomba alan si dog yero iwi ne jenes duo ker si fali kin namadog yani domboren den di uzo kin si nukumo iti ila ina lomba si ki kwali songo kalung wala si di ile songo kalololo bayla iti ilai namasgal jenis dimbar si jali dimbar namaga jenis kersi fali ker namasgal kersi fali alanki ki jalun songa keng nadok jalung daing ereng inas uri ban inal zaman kwa kami ni kaimu wal gising kami dog inal turungan dia ngudi yang ho ay balang unim bele si dog ba duo kene inas berita bun jebwa wala kan nas bele kwa ala hasabal ki kain kilmang tulagen utong asik kwa sekeri namu yendo seke neski indora inang kergi ngi lahat yung mato ine namadog awel balang jingo ngale sunga eri laki marang welan ngi jisiti nani majiram bayan alang jijago ine zigi jwa walaga na zigi ring ding ereng daing warre siya ding kwa inang kul inang alang ki nui ilakani ati ki uto kul indiang ereng ati abongan sabay ati amongan sabay ati kain forengan sabay jago
2: aso ke baray ke bora fatay na tinjane ki sense eten sogle orre kwa ki al kainan deldin dio nya tinki kwa ki sense sa so kan na do kwanto ya kan al kain deldin dio na do asan en kalom kiringan songa songa ringa songa re baki dai ngere ele nan dok dai re ele ne ki sa so asa ka wona ria ka nan ka kire ka nan dok ya kan uto al ka wadok ki sense borngo basen ferjen ka welo ne ki dai sabba uto ki sika na kwa asken iba mara ete ri ala jundi namanye ne ki kawngena keringi nan kawngi namaye al delin ko ambulinga res a futoke nga ko ambulinga na ko ambulinga na ko ambelenga na kital ken na ko ambelenga ka banu kan isi to ka na ko ambulinga kidik ina do giye do kidik aban ko ndien sabba al ye ina do giyan ske ngota ale ina ka usin ina do kwela zan kien zoron ase kayngol kin na namaye nge songa ngere lompen sabba na ye lompe akwel ba alan ki kwa kinin lekan na kiya zakalom ki kwa kelen kan ko ngira kwa sha muhtar elona eten soglan yuma no oredon wargaran del dinet le do yumo nas ni ke nas boruki ken ko na ke na alan yumo na do utan songa ke ne pi na boru akabe ba are long na guti kitabu nan pissin kele na boru akerna akele ba inna makai lompi kinse ko ndiyo no yaa meram lompi yaa ngi kinse ko ndiyo marakina mabais long al itrik kentenge ya kelasi bagia kaba al ilon alangis kinga si koranga songa paliyal a min kai wo torale le inen tinja mail kele mara mara kai wo toran ke ayanga den tas le namal el inalan dale pago in tas le namburo poi namburo dik poi na yene kinga si etrik dan yiro ki lomping etrige kergal gis fiana to ayawi namaduk ayis kergal fa lo to ayijawi eten sogulal ka elna lompesis den tare au elare kwa de luna ki dombren den dorai asan na asan siam amun na asan ka na ka na kitrige it as au ba ali longal yekuel kidik kazebas long el namaduk yena koroi awle dok lompim belesi dok den ara akaraba baka anaka e uru namaduk den ara akaraba ina kan eten sogulanyi jumana duo longa dian namaduo el nama dombere pali nama bang uru to bombang enje na dok basin dongore ndel kwandio e kale nan alunal baka na guta maraba sin jingon sin jua aise min
1: den
2: den min ngela se aising elba nama ena gutal ka ena lomba delin alba uru elal mo uru yana tabunge lolo yemini babbele na bu ena duom berke bele be bele na bu dim bere jirsin nama ena kera duon den bele dok ena lang a enga ilo ni kina men kamin kisense ki no sakamba na ki kakira kan na bezat kan abon kwasi wasin osun wa kai merama ki kalamsi al meram dange yi al kakirei maraki kwa mbuli ga surwa sin yokoya bawe tiba alangi mbasin kien uno akira pula akira bau anan so sin yokoya bawe bi auna inalam bon inal min evel kain abon kaini na kaini kisense di lo taraka ne binya kain wala lomben sabadogal a erta kawe ba asan katia ngin alkuela sangi den source inje ngo kasi lompi poka aila piaba na kasi lompi pota aila piaba na ka ngui kado gal masuk ona poking olo na make ne jena supai na mani ya na na ma jonan katia nga julo kimmininga kela sa di no ya nandugio na ja jio rel dingi ne lompi ni ding halal na jona ke katia nga julo katia kage aljanes kala karaba gundulu ala lombinde njalom si khalife nja nanno kerje lolo elaye tarasa ba kisense tor dok danjal fagol gal dain ni di kana dok wasala elam ne risgo do aba ingwel alan king kanise ade nja walan do sa ade nja eler puka asan piba alamba jono ko andi do ngaje ne matuga barak mara ina ayba adilona ko apirige no ko awege na kwa wenga uge na kwa di ke buruto akamba kikela kwa nyeten aisin kai tiranka ona insi don aina elona ona sele unse sinanwa ille ke kora kenin inna ten sogule na bayana kin kamin inna kayanga mo biki sense benya bang na elon peson ateya tewa a kien jaluma ki kwangi nan kergelge bi abaniba alanso a ela jalumsi kiken meninga bulel al bundul asa source banyiti al kien sorongo nosgena lombe na la pia bana kela pula al bi bolasin si bitimala ay inna na mayna korrofisa so na mayna kayen kani si for gal kayen abang kwasis doina ogel kela ota pula kela ende nja ngoro si bro alang duena lombe na duze kelma jelel al kwela nan source banyiro gel na kela kwa
1: asoy kisi majiram bayna so gisamin sunga na tawis aldi aldo kore ko si don ay nanjani barnga e mawi aljay nga don ga ni sunga na bara Abdurrahman dugi don ga ni aljen jago majiran dara jamila don ga ni sunga jamila bakar don ga ni dogal jen jago kisense kikweli nangalang among kundula na kawgitia na kaji si don ga ni dinne kikela soga anyenge sunga jundule ngine sa ding arka jawgite ngine kingis domo jawgiti en ki gabalai kingis domo jawgiti en na dogis rimmen jangi maran soga king basi longali tinwori jangana askalum badog dine ki ken ko jangi ridigla ke ne stas de keri maran ko la langi sin kwa lo bilo ita janga alang tulle jang na alang ki simin jang na alang ki tullin jang na alang jundu ne jawgiti reddi samarin darale neski ki la rimmen jawdi ne ki de sikalon abon ko enden jurusi na keng sikanga kala alden dio kene undunes kinga si fegel kinga si kis beleng kinga si kis rimmen fi kisense dai ngabon ko he heine jamba marang basi long alkojo jage ne kinga si inen fie marang kalon si kisense ya forawe e al ia e risunga gis min kinga si dai ngor radio nan kwel ki se anan soga tabu kwalin do ilista wasu wakal do asan yin ki surun asi se kinya na ina lon balbe deli ni kwen among asi ni don ani marang kwa kulti don ani al ini kundula na kawide tuskele na warre kulisi don ani ki se nse idine ki dayan warre si kwel ki kilmanga luo bilo alkan nasi yin kwe imeldo ki se warre den suri si al kwel alyo warre kangi idine duo bi duo bas inen inen in tabukirel na dok den warren eren nu jaweti na fingiti na low na imberen kise al ilong walagal al in eri anang ki dele sunga futokeren al dayen warre idine warre imbayen eski yosu surigel na amin jwa al dayen togi dayen toga ben jwa sen kiel lo jaro tagasin jaro maran kiel warre kaming idine yasan kaya turken nas dayen warre tole karo alanki ilale dayin bam ilale sunga tabunje na asan utonga kile sunga tabunkalung ine dok nama dok sunga takatini alan dok kain forenga si donga kani idina nanden tini le baselong forenga dok sunga kina kunyinga ati dokenga ge ati apanga ge na donga sunga ngere nama dokwel gal dokalang kain baranga na kain gutfalinga na amfara kila aldayin suru kain gutfali alain dok jagone yangasis e tawajalo idina ba jongone jigla ni manga kulle ngasi ba yenge dok na kayne sky for ngasi so ma kaulitiana dambeles kaulitiana uto kinsi inan kaulitia ma wela len jago dok ines dok e yangasi dong ajani sunga na dok si injwa kinsi dok ali kin ma simo ga ini ala ni manga kulung al yenge ne inan kunyi nga dayin wore forin
2: e ke boraina ke borafata menin ni na meram jamila se kise dong ani kisense alina unduna pegel tarasindi meran jamila unse taban ki kigavale lode angal jeldo ninge nan matki abanku enken konela na maninga banku ay baban manin jalfa gina banku mbona ki kwela sanki ke muzaya taban ye dengararang wal gal ningal abanku lode namagal wo don maraki bakela kona sikamin ali elne ki sibulo na ke pawo jamila don kan ni sonwa ki se eteji meram jang nan jiya nak kirejang nan jiyang nan yetti jiyang orren jutuma don jiyang orren ka kirimba jiyang abaloni jikka kirejang ete ki ete alina ka ngutwa karingi nan pinga songa re baka ngu ela una mera ben kuro ro putwas ka ngaba ki ben kam alba ki kam bas na dagara madil mara un sele na makel no kumo na konjola min alele alki meram si ki ko ambam tabu ko alya ka ba na alki meram si a ridiga ka ba naske ko ngasa ki ko za mbuska wa na alki meram si kan yoro ala korti ba kinna na maye ten sogle ayla junde doga sanki boro kamba awala junde na kwa kelena dayin jabil kafina dayin boru di ko rena etena ki muta nga mara kalum si atene ngi lona ki mera si to gas kande ma min war mera min ke njuru wan ke njarringa a wonga le songa gi kisense abelo no porta kane aso esa min gina gelna jago a awna jan kerre gi wure jindel mbere wuni ji taga tinjan din bele asa jawgal inena din jela jundul ki ngasi enes kuro songa nyeti na barnga kital dok kuruas ke mbalan ka gol wala itin se kenga na kien suru asin galwe al wu ma se sin gamme yanga nyokege kelan sin si jwa lolo al kwa kuma ten so gla ina so diwoi wargal kenal ten diwoi wargal ayanga ki wa gena elenas kwa un se kumme dombra so ngandio bi nyokke ala bamba al kwa kena na bikien an alan tara vitara beren na ilole na ma istawa sal din yela undu no barnga kenan dok ona ka wol na na bado gola na ngwa borudi oka nje nga alka embaranga kisenze elawun neji duo abaje na elonglan duo jando bakidi abasdin holok jeng ela kisenze jiba duo jam abasdin holok wa jemba walgal din da bawlo gas jemba sanye si jewnas genes duo njaw torek dora ban ban duo basim baite na mai bago den sit na mena kin kamin abadaim bilansa bakinga alan au kisenze na nyettin tabu garin gawe na kayinga na nyettin da belesika daim bele al ete yongone jegele kwa mboru ngale kwa kele ne kie mbele kie kie angaskawe wala tayarata askawe ne iri kenge kwa kie amitro angaskawe ne iri kenge wa amitro askawe ne kei na keila otanga deldin ki nyeti ngal dulin kwe ki kelma kwe kwa kike mbele kele nzi kawe gida yin sina juwa ba daim kele lindio asake ba kele lindio pis sinsike ela una egel na ina ki daim le apa manki ngwal ke enes kien kele sitari na kawe aba jona gele kidale ni kabe taqriban asakirin al taqriban 8000 belegina porin belen dio kabe na ken kwa naskien a long apan kabe na ken muto apan kabe ken na ken tarife te na kina kainas dokai na barnga na mai ausengau duo bi duo alang awuna gutsi ja aba ilong na sporsa jai na awang kwe sigal doki sense ne aw sin jana so kweti ke na bora bay ba jonas mara kwe buja na yana som diokari a na ki bar ngang gutwe ela wong na ba gutso ngafia na jilo gutja ba nyumo ela wona ba ngwa de ke ngang gutso ngafia ba denjuru dotes wazin en fi al duo de ne gutso ngafia na kama se izwage ela abango ba jumo ela duon denjuru sino wazin en fi kaanu ela wona en a jenenga de skene lompe yensi ini na wo haskemba inal kwa mite lenga ma tensogle abanku ya aba paike na sola kele na kayina gorre kawesala le ye alan jumanas nike ene nasin dute otoke na ene nasin ala otoke ene nasin kwe sambal tielnes bora inne kendoa ene nan awne tielnes king otan die digi se urel na illa nan ki kwangela jasala ke alilla sala le kayina kawi enter kisi ye kiyenan kinya kimpia ene wala duke ranya sin pia ba wala nun kole an ki roba wala kwe ale lohalan komala alboraba ya kwe na boraba na kwe akomba illa kela kwa aldigan dio dopi lan alela aldipi nan kiyena den araran al anyanga na inan belinga ininin kela wono don itaran kin sinye tinginan ti kela wono na man toksi dog adielwa toksi aba tiel do bokita tiel na na mena kin kamin kai mera masiban kamin etele sare kai mera ma o nakai ba melal baye tabun renja giro baja ba mal ba jundu al biji jolalanja giro ba una jaide emmana tarakan tarakilni emmana tabunkilni kilnia emmana kondale tarakilni yenze karinga kondiba a era uno uto songwage etenso borungale jegila a uto songwa tolenga na simwa barun kutumul na borusis kergen toleke bunyu mana tabungeren abanku akai anan burwa kiran abanku akai jegilna buruka amlen den tabuye nan reizi na borusi etiel na ka alum seten so katin lo na daim suru na liye na sada no akiba ati lo na minwar aban ko di corona ke na en kwa ka ala bundi in ka den woran a bas lon ni na ken do sa ho ba den woran ba biya ki sense mara ko dal den ras kan ba a ba nyoke ta ke lu ben kama a kanin biya wal gal abon ko kai wal gal ko ade ban yum na en kam mi a ken gwa ai long re dele in duwa ai long na na resin wala ken gwa na nan ke ten lolo ye duwo de na aban ko ba to birge dienta le ayi fori ake bay ne ay bare idi ne induwa ban koy ne ji abojang lakin markin uta ken ngan den sabba kin manya tarabanke ari joron sabbai ari kan sabbai na aba galiting zakan sabba fi na magal mamang ye gi jelen kin nanama unse age na kamenda ngore abon ase so to bukwale kan aban kwasi nungi aska ba auna kien kay lobi lo aba illo na ki kwa oska nyendo ba una oska nyela lo tal ki kay na kwela ang tarika aba ki wey kay nyendo ba una weyge na ban ko biga surnga si nyoke abi ba elo na ki ete ki wasi bikise alka kire banki sense a elo un na amma waza to ka kire kan ali na lompe wadam na tewa so yake burai
1: bara fatta ki se majiram bay nes dogi nen jawara tarasin ngwe so gizamin na dawo gizamin na bara fatta gizamin majiram bay na baranga al ine banga bazilong ko al wasete gini nguri ki maranga tskalumba kien utonga wala gal kien nyoken ak dal gi junde na ine wuri ba maran kay mesialam bay ngana bago na gisrim memba na dogalang gisperra bana isan bawar ine kidal kien jurwa linkere namas dogdain sawa kelkam na kinga asiker kibarai
2: so

0: bara malak malaki wala malak asalum ba don wage anni sunga alan dog duin don a dile fago na kise e baye inan otonden domo alkera na kago na giskwa na barnga kisiski gavala kaming mera makit abazi yung ulung a kulinti anes daing bere kose nga ki gavalay idi nga skwa ba alangi bingasi e kilmanga sundoroga ka marang asang sesi bumong na dok e kise idi neki dok dalding kwe kang na ine tuske senga ngi aba sesi juela namba in tuske le jago na nama ilang ngi se alba se tori fia la yang aba nama ilang ines dok aungi tines ki we barafata amin nengis ki gabala amin na do basi long ki se dain tining asa kwela langi jalo wala galgi jela nina asa ke indo ke basi long asa selema os ongal wala
1: yeah.
0: e kikin nama dog majiram bain si ani ki se na dog den ya kembar nga si donga ini kital donga ini ngi kital kwela chan donga jolo nes dog donga jolo na e donga jolo ay bay dini ki teptebe ba ki ngan kang teptebe bas bere nga ki wong kundul na teptebe ba e kauge tenes kewaren nama dog e jago nes gawar
1: e kembara yi warde kwa kembara yi na kembara pata ba e dain tus ki ale na ki kere kundul na dain kirse na mankwa kital dog si kai ngana dog aka gulbala wala kwa de kai nagal wifi di le longati angal dengu tarai na do aka o gele ba do len se basal di ba na ba do yei alba dai ngoso mina li na long tal ker bor wal yei lojor lojor is o sabe ti se sabe o sandik os lojor o os ongal inna na mai dok lobilo kay mar nga do ad ilong na dok ilong al joro le ati o to moti o ba bay ko nyete ngasam balom tin ital ilong nes jeldo wa fere nga asan jendo kalang daile kejeri elen sa basok is kam bar nga kisense mara eten sokle na madogi e kines ke nekirting ina kaya nga banko an sabba kaya nga banko si lompi ye sa son tarastewa aliye ore porsi abanko nama in kam minji sourse se ba asanga yorel ba e kekela otanga ndien dora wala kekela otanga jis jure na jundu na jure san sourse jawala njidok si din sourje ngwala inje na kela kwadi alni fena gisi nungi dela kurenga elenge siay ba korongi sa sonwa nani fa na din sourse jite jawala una darma dingal to lene tena gelna dok e dija kisi ense ba dok eting sehian din sourle nan to leba lompenden sabba nan doktara saiba bas londin sursel mai nan ngondi tarasin dinam mar au na din de idjelu sok al de birnya kwangi na de deya kwangi na de yulin elai namas elasi yulinti namas kekin uton ya wale londin ihtima desi yana yana wal gal jisin desi yana yana san azan ileri ajoba alan kwandio din jalom ke ela jalom kergela le gisi lompi min wartewa wala ndin jalom dok kela kwa ngende mbali sa songa aliye nabige jalom to bank kinna na mayenge songa ngire na sa songa tagati ne ki kwa ngore ngoro ki da ngai ba marakin kam ngala ba o kina da mbulli ngale le kay ngal torik kay abo kay nge ten sokle inal ba warin kwa said kwa ngi abo ndiyalan jumo nazyen king ota ze ka walang den sursipeng na poka pe yalan ngi ne na kela kwa lolo yanga ka wela sabaka kredo kerli ni kingwel ala meram dayngi adu kerele songa kire alan kela karaba aspi ba alan so si woji jitifi nasan lo mbe sabba dok so se katian api inna na maken se ngai barnga na yi dok yure duong dok al jola san aban ko dik jumo asajin na dok giting tong ajaba wala tong as jumo ba jigal di nungi dok na jwa balam ba ela poka si jigal manning lot le jwal ko asubu kawe nama jumo anat aban ko ela poka la ja ebas jering illalong ela denjalum dogal ye ne ka ngina kwa di galba poka si kweli na pokin si kweli lololo ela se ba adla ni na lumba alba poka ye na songa amoy wala poka ye na songa merame lakin lolo aba uto ngadi ela bas jering aba jumo na merame la jinjelo ali poka ba le dikoy jumone na ye kala nyetin tabu ngerenge illol na mesin kaming jurenga bi lobilo au aban kwasi kiti aldo ko ela sanga bon ko yake so gata bukwale subullo ela sai jigil bali ene kenes ke lota pukkan ke la wiyele pi walga lobilo al kenes la pukkase pi aso saming meram a ke boray ne ke borobatai in bele au naskay meram mesi zateng min ete namang porya kidlar kundula ke boray
0: e borofatai

Baba ku ngara etedok kinga alandai bele ki mitille mitil dikisimu nadai mitil etem beleng alba duo kire njaru juda kani de njaru may siratan ne kema ta ba ne in mitil udon sungaske duo alba kire njaru juda kani de njaru may siratan ne kema ta ba ide imitirin dio nama belenga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsimo dik nama embeleng do asaji ajalumba sadigen ajaw sadigen ajaw do asaji ajalumba sadigen ang ajaw aba jilong banui karin jaweti nui karin jaweti aran jalu na nui karin jaweti otang songwaske isde do al ke oretok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kai nama kuel andie ngin totok totok kirsimu do sajia yalomba sadia yo ine embele vingiti neskin asim belen do lodik leke aburukir leke ala el na o kwang elle ne ji ne sa yalomba ji nama jel ne ke embele nga jo sadia nya yelya nama di ngelen wata jurngiti nan ina long ne king wa nan kalnga din ki mota nyet iwi je la nan nama ye nama ga ken ala si kwa ye gal bas bela ken ga bereng na sin bereng ka ki al bas bingan si kalum kwa ga na sa za kalum ba ne ki nan ki ala kan en dalang ji nama dembele se ye ji nama skuda ku jo ye gal ba bo na ken ala le dui

Daabeere dog nu yene jundi ne ki songangere kwadi ba kwasis balance yang kaminga wanama da nga rakarul ngarang namas gan wata nga rakarul dia nama kiri botokawe nama elaini na kin mitil dogis pulngiti uran songangan de arakarang na gan nama indik lekel alem breng abai gilong banui kirin jaiti nui kering jawati ine ki tabui kitabu ne ji udon ase pakere nyona ira jaw nui kering na lom balji jonga lamba jilong na ma nui kering jawati na janni marang ala ji gidin tabu ota an rajerengan in duo a tuin kering ali ilong o in duo ka wel ala mani ai ka duwei in duo ke yura kanni ka duwei na inarang duo al duel arang a ke bilong na ke suring am parabang e ka duwei nama ilaini na in mitil inam bereng dok ki al kau ka ndarenga alan ki ka kau asan kalum na ila kau na nui ka weti na ila kau na alan dok de nga rakereng el ka ila kau alan du ki beri ay tanba na ki oda bauna je na sa songwa gi si ngalang ka ng kwasi songwa si ngindalang ins ini ne duo al danger ke ngaba yei na pingine esi a ki britan ne ke otabawa danya na ya belele ina lomba al kwa ki kan ditin ne kwa songwa ora songwa si a dox indelinga indara dus ini kwa kit al ota ngara kere ngari wa kwa ne zine kain kwa ine na duo si namaze nama duo kere mbele ke jam na ding bara alke bang nazi jalum ke ngara kinge na liale do bukusu ala kang nalang no mon kila lain kila kwa dingo rem kwa mbele kila jamba no kwa kana mbele kila jam en dalang na mani jang no kwa se erdik eleye no jalum ba kai

na ete na modo kwel alan mitildigin kristuma na embeleng tulinginja na na din surci kwale songa tulela nga jelbo na alan inzikagil ine na mayen kwa lompi lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuro terifi yani lonkwen pi na mas janas kwasi kikuro terifi alan ye kuro ini kwasi aladen kurin kwel ye namas

na kain keljam kwa ete ina ninkaring na magal askir kela dan barnamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kir kela ade inkirsimo na asan kir kerka kitar kainge na kitar kainga gado na longa dingang dosi kwa kemang al dingang kundul nas kaw ilayin anasi kainin kir kerka na ete na may nakaring namagala sa kirkera na skaiti. Na dahin barnamij bilaki miti le kirek ki bas udo nga na aldingan kitkundul na skaw alan si kayang udo nga kirkerka kitar kayang ye na kitar kayang agaba. Na loong dingang dot si kwa kirkang aldingan kundul na skaw. Ilayin alan sa kikayang

naite namugal kuil alan dangirti mo dakirti mo alking wa borum na borum namen kwal otanga along songangarin borum tarinja nama dik janingin kirsimo na namakwel asan janingile kanyi jani nama lan kirti mo song kwa sur alan kwa surin lo tok tarika alan kwa sur lo tok tarika we na aran sources kanyentia kien taringare na janyingi dognoma longo songa ngarendi zijua zan kien ala se janyingi burum tarere dik nomoki guti njaylo kwakit al zi kinga na juranga dokenage yen balong alan gutle putokerale elain na buru guti njakwel anan ze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas guti njale dulya baba na songwa balum ba duker na undulna bingasi gistum kirel na mbelen al diente wi elain na se gudom na ma dora buliti alan ila lole ongale longala njijong na ine gut na mas ngerinti longa songwa inkin dora ngerinti na gudike na tulay na dike na tulay gi aljola lam gudja bang ila si jamu al tulay kwang na jo na kejo no mani ara jeran alan si tulay jiwi alalia kin dim buru si stare tulaya na inalom ba dol gudja nas gudjiwi alama njwa kana al queen barna kila dire songa tulay ang asa guta kalnga ba jibas ilayin jiwi asa nyasi yanyini. Na alan si yansi kura tulle nga jawli. Alan ke nga kanya. Na alan si yansi diyan jayin tulle ya. Uzan diyan jayin tulle ya. Na ni yiyan tulle ke yinyi. Diyan suru niri. Alan tare tulle kawal. Na kakire ki yinyi. Na ba yiyan tare tulle kawai. Na kakire ki yinyi. Baylong alji jan. Na tare tulle ya. Na kakire jan. Ilayin nasji yansi jawli. Namazi yiyan kiwiye. Na kawmiye na tarikawe. Na marji njwa, aldi le songa tulle jang, yansi asa jawli tiba, indalang ji irian jobo. Ilayin na duldin diyo, lompi al kwasipya, ba deling si soka ja, deling asang on duo, liya nama wai. Na kila sokan diyo, jino mojwe la sanya asa jawli, otan kit ase jijiwi, alan si kiwiya. Na yenkege, tarika yengal sikiwe kwa kidal sidenga ratule kana udonga siki ki tulinkawe na kika kirinkawe na sikiwe yengal namas kwa kerna si kawlia namas kwa kerna si kawlel ilain anan sikira kwa do kiwiel yengal namas kila si kawlel ingala namadui nendala mbas dire yaula namadire nyaa

Nasiye yesi kuruage nangye yesi impia na deng. Na deng bela bazye kwa bela sipi ila sa jebelbo. Na ki akwel basang ila gouti ki. Gout al ilong anan du deng borun tare pia ke. Anan deng borun si tumu na iriye. Ila gout banki ila borun belay. Al ila boru leke. Ni ji aba gouti ki di mbela jawa. Jitaga surti en jutumu ba. Na ke la kwasi al ji tabu njarte al jutum. Din sursa eba nas jutum ba yang asey nas jutum. Yani ba ke la kwasi nas jutum al bele di yengi. Ni ki endo la ke gout kare. Na ine, barun jutumu le. Nama gouti nja ke. Na ki ingwa alang gouti nja le kuto kare. Alang si gouti tu leki wi. Alang si otanga si kerker ka. Kit al ka inge na kita ka inge ba ni al ba ki kwa daing belele. Wala gal daing gorre ele al gikaw. Awu nas jalum. Ji erital giren jaw. Kaan jaw na jibal was din sursi delin jaw. Wala kwa keran si nas jaw. Wala jibal was din sursi jaw ala mas di ota jiwi. Nama dinin diyo jan na otanga jaw. Lea den jaging ele namas jaging nama haddu indaram. Ji kansin buru jang ila nas ki uwa ma jisi. Buru ila gis kawe nas kundi. Nangil lompi bingas ini. Nabi ette nama boteng alande yon roba. Kwa kin al kayi na tare kawe bayenga delin na kayi na kawe na kwa karna na kayi na kuni maranki la sina ko la lan kundi ki inkwel dobi duo alke na burudiya ke wana parke alan gutsi pi tulle na alan den tamu inja ila gutsi alpi den alaiba alwenti san ken ala si pali asan ken ala si pali niskiwel alan si kien suringa si kien suringa le kakire kini na diem borusi kutumul na lamba dele kawi na masin dinia gini na kain ala se kelbam kien kwel kwa bi kwa loile na kien alam guti ngarin gaila ila na kien kwa yembe si guti na skurun gawe na lia alam kawu na kain ulu nga si kege kutuben ka kida embele na kain si na dele akawu ba ki boru ina kisin ni suru ina kisin janyin ina kisin mo asan su ji kanyin dinai janyin dik ni mo guti al dayin kisin mo yatte

0: tare da kai ga kan gilgam kwa da barnamij oren uduan jare na ine nama dangin wembeleng ya ne sa kwa taban wakilin ki yikin kwa kilo fukan nan da berusi kabe na hatta orea kerna zatar kilo fuka ga di do kenge na kiko akul ko luasi na real doi na yen kwera son pora sinyetin gagel na di orna ke da di lo ga na do kenga na ine na makwela lam mayar mai jikinwo mai din kipo raininka alan ki wika na dan suru sikainga
1: e kipo ra mai nan ngin ka asan ki kain surunga sekalun alkikan orre na alan zonga tarakan bana lo karakar alan din tongsi diote ya na maliya tawro joro na jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alang surungam dem bele kelkam eule na alang konga surka isle na alang kain kongan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan kike basawe jidok ba auna na ding tumo nyima girgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen gisigio na malia el na bau na ki suru dayen alanga kunde ba alang surunga sibagika lo bilo alkain deldin dio anan iskang ba ouno surunga si sur kigin anan tok janki kin do lam bas imbalong al dientari idin baw alang orren teyeje na lang orren tari.

0: nga bana alang idibo alang surunga si bagika iding aba juel esen gisi en tulle ba awne din bara si juel asan tulle en na nyeddin ki bayay ne tuika wena perrakia na ki aba putto akara ba ile suru asen ko boba na den surun songa taray iding aba tarra ay ba del din ko nyeddin taringa ko nga sur an kay ba na karaba ki dine nga kulili alan kel ne ki nga si den surun idi karrakawiya na nama yeng ko lomfin donga ken kurono lomfin donga ken ki kaina estalangi bas intalangi anan surunga bagikan anan konga surka na asan kain roga fugo kan asan kain gurso perle kige nas enkalong in albay gisi tebu kayli alduile undul ne it ese gisi enga kasi ese indel iding naka anaji tokkan kona kain nan toge bele nan toge suru nan toge orre nan toge alan surunga si bagika abaki surunga bagika na kire kara lia duot alkarra ke nay low garin banke liviana ben kwal undul ki basin kurro kay en nelang ne si garin kawe
1: a tulle maram ban na dogi si lole nan taras girsingo nana magal a wu to bare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayin ka lan sidan buru si kopo na ki dog ayin ka ilole dogalan ki don token
2: a ine ki sense abakwel asan boru dai ngi si kopo in kwel ala manan ki suru si kwengi al kain sur adang joengi kain sur ngale kain alan duo di mbara se joel ke sense ide alan ngalomba albaki udom balan joel wala zamba dele raya dik jeng nama joel alan elen un joengi ine no menang en kwela lan ki sur se koengi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyedding alan sur se kwel nasen kalong lobi lona minjio timbara fordon albay long inaji na azayezi uya ayezi denga yo albay long inalaji se yo yiding na abajio lo kerle duose abayela duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yo ba denga se rengel jise iramba ilole na men belanke sense alang dimbara se joenge anan gitie ba dingi maji jana gitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjua az jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jikeke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru doki duen jalonge nang bi duen jalon toge nake kwa gernang jalonga kergel bang ine na modo enjundi kwa alkaina kwela za emboru dange se kabe idingis kabi na kingazigi idingi nyoke kawe na ki sure se akwelba wala suru askir gimba aba yeng asa sur kirginga u eribiri ba itkawe ali enkwela wala gal asa endele sur magin bakawe idina endonga toge aba kele beskir bilial ni mekal dian skara bakabe mara aba ki ke sense dok inse ka enala yenge ina yenze sur kirginga naski dok sur kirgun duwalang elnes ki ngase tebun ker akaba idin anako ki nyet al kayeng kayeng wo nyet din je nga kayeng ba ena ro asa kerin jangwe akaba ala min ela was nyet iribedel nama bau kisina ko sage nama nyetu ga jawe na bona ki enje na ina nama gal rose dem birnya jundi ka ngun jundi idin nas ku roke na kalikil maske ba alan kalikil ma kabo na surunga se koenge na ka kire kare na kido keru alang ngeru ina la yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na sur se kirging ela yeng dam buru basen ko
1: tulay me ram bay ndok nas in lo le nan tara zirsimo na na magali ne tiri karin kan gal jam ko dam barnamij orre ngudu anjale nama yani tombolen dak zirsi kel kan ma kayinga na gal do gingo kerre keri

0: tane do kinga kan ga jam kwa dai barnamij oren wudo anjare na in ine na makwel anan in kwa masana poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masalan na dai kania incoming dai kania yigizi kina dinin ni yani kwa ngela gidi na gidi lombi ini na gidi don ake erel din don ake na gitani nyamangi du gidi ni yani ne makwai da lan gisi lori tiri birtin wela ai fa ila ai ya pa me za dal kwa stungwe
1: e illa girsin otulei illa bes illon alkwagen na najibe gurrekinye alangi tong dingi na den dio jay na masole sin jamin algel ne kiki ji ko asur kabi ji tole si keli jaw al din tong el ne ji bulo inama yey na firjey na skikelel ye donga kai nakaduin surule ayin kala dele an yalan donga a wala yening elnes in kwa alke gafala alke jiti a maraka ila jundina illa on ne idneji juel naka a abaze nelan kwa namaska kwinkit wa alka amming namas inwal illa jong na batar mit innenja ka alambay urung innelang bayis illong alye donga mara alanji janina nananana nasole tajaw algi jundi na on na tondingi illa bayis illong alye ailong inba din jurule jegil ye imbalye se wala kay na kwa jure jibbe gure kingidia in namaye aiba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kanya na todi kam ali eri kullo yela fingi dine simbelen an algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru na jela idi ne kullo na duo na ki ker ki kuro ela na dile bawa balambaye wi nga na ski malen kwa algi illa bes illong albajay ala akeba alam baji do kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngain kurosi bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jeynga ba ala nyet inka ala do kenen belen kadin si ala abung na jita to ala ngajem bayla nyet aso ki ki kurunga na kurunga si do jegil ne kandili ala ala buru do ni mangaske bana san kurunga ke balan ku yari mba do in nama do di na do ba erbe de do ba sitani ne dibdi ay bazato in alki mudo ngapi ji asan enjalun do alkinsi fi naman kurung idi dok sikilma keba in de ngung lompi ay la jilel ba ji yesi dok alang in nelan jaso idi nel lompi ken dom berele dok in nengwa abu duwe lalang kimbaw ala junti balang baw ji yesi asan jawringi na alang bero na abas jawi alba jie alba asay na alang antong kaungi in nelang asan in nelang kalung kain do ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alia bawanas ka nanana kasi feldim fianas ka alngaba na elne kering kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida ngabala nyesi kering awi nagi eria wala galgi rigwal yan songa kaina kaditin anga na kuin kabe ka alio anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka ban gi sambili ela dele songa man nin nye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan o toyngo na kuing abung asan kwen kan nga todik ding duo ayla inniba na ding algi ding ina dileke na abo duo ba ding si asan ki kurojel ki lulla ala undulba iding ne ngwa kat ina na aba na ba dejang wala aba gal koyjang aljel na jabung jidok bak injwana ka na madok de an koy ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kayngi si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki ke yakang na indaingi orre kenina kaya nyet naskuru arrakay na sijurunga arrakay kusenga nang kainge na daing idi indila ilal kafe na daingi ala nyet kidonga tokeng kenina kaya iding na abagis jidua kounge nang iuranga jijurun na abagis jisi niu kounge nang iuranga jijurun iding ki autokang ala surunga sibagika na kain udonga tabunjol
0: tulay mayurambay na dogi sinan tarazirtingo yani ala ki kauna donga tokeng namalia kamuna kela kwasi kero alda mburu kenyi na karang na ba ka baduk ala derti ya taman pur dunga ko lonji bele dere la sejani lakin dere la su kwani le aba kwa ba na el duwe ye gigi er ni jeba jero ye le yaman gigi sini ye ba gisi uru na dinga le on na ke bara fatay ka nga jam kwa na magal ine tirikarin na asiker kinga na dog dang girsuma in dang buru si tabun kare na kaisi na kirsin dang buru al kwa kwa lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

barnga dang aldi tule yanginden aldi leng aibendel shalana ke kirawang aimelsi alan dombang lo bilo albang idine ki sa songa ferreke nga na do longa songa lengan kang ne mai songa donga ni na aimelsi alan duin donga di le fago kwa nyet albang lo bilo na ares ang alan songa dombang oto na ma do aldi ke na kwelalang ka a arusang dieng aldi idina arusa bayenge na kiye marengang na utongas keng songa na yeng kawe na wado kwela len dengi ngi tirik kirsingo na namay dog ine tirik bano na ay nga nas dog arusang iting awar.

den duo ban ide na waye na den duo ban in soga te yi nan dokken do wala an ki soga te yi ne kusin ile borula yin kai ya yana makela me asiker den boru tarang amman al simin wayna na arru min wayna den boru ide albaye indalan kela me al den boru simin wayna na madogi na asikerin kwa ka alwela lan duin boru o na aye en kwa alwela an duin boru o ide na waye na zgawla na in kwa alden boru fi kem rusa awdog na masingon ilki amang alkwel alan kingon ko din boru na singwa lala duin boru alan abo we din na ka abo en ana duin obunginal en adok itara bangin kasi kangare asikernes dok dola kernga rines binga sikia bi alkin alale bangi ka algiski lompir gelankin alale bang yen na masingon lolo kwe arus ila ke tok nama ye nama dembele kela min nama ke ngale le fingi marang arus ila kier kwa nama sing kwa kasi ina sa jam ba alan duin boru angi kangi idina ka lo ila le alba jijo alba ye na karo kanni na sabad na jijo ngo karo galam ba dele ngo na sabad na ari na jijo mi karo galam ba am na dilom fi alba ye na duilom fi ina ide nama yesi kari lo nama keke na ki alkenge ye ila barule na ma ye baruta ba ndual di ngai ba ina lomba ina ndual barude ide ye ya do ina ngapa nga na ma do al nyanga na wei nga ke nga la sino singwa kasi no me ala barimba kasi agi algi kwen kona ni ma ala barimba agi murra barin kangi idin na ka yio ayyo na kwen do wala na do duin duwa banche te la say na ma ye na ka asiki duin orus in kai nga ide na ma ye na zige ingo na ma den orus ila na ma singwa jina na ma apayang al tonjow idin na ki kwa ala pagye ilo nga singki nga sika nyinti den arus na ma duiti yang inanki kwa reita leng hila badal kwa kankande na ma kisepi yang ikari ngereng na ide al kisepi na ma ye na kwa sunga kain na dok kila kwa al chokola kawe na wada duwari ki ana den nungi yesi tula jagi laba na ya ide kari ngereng kila kisepi alfi na ari al kani ana am itila na ma bonus de maresi dui na watanga kila kankila al kia kisepi na anifi na ma baudok na kia ngan sidui ti na ye na sikia ngan dienton sinyinti inama aldi sa sunga stole inama dogine itiri karing nama inga nasi dangin aldi mbondi agi.

Inan ke na kwa singang yani dua bes nyanga baka bi anas kanne ne de mare di mare ton kawritia na doglo nga de angal dole ke agal kundula don na de mare ton o inna ma sa sunga jamali mare insin mini ngaldi inu uto nga al kayne indel nga alan yani jial jaw ayeri beri sial jaw alan kidin kelmandie na ingalan ko yati nin den kilmatulla ke aba de mare si do bang singin kwa inal den rusila di fingi ne yato yenan ken ha ingalin apayen ne la borula ye ko la nyen boru kara ay ninje mara abade nya den kilmatulla ke aba do bang in bingi inal den barai la di fingi na man kwa kai ngaba ngoro kudin ala balan ona rit alan wala galalan ones kasiro duo kerje yani yesi anjengila ba mare al kois inno naki al insana kan bai long asan uto ngasi saren keringel na uto ngai ba wala jato ngai ba ingal dina masin faliti uto ngasi dual janna jaw duo bi dual kena ari fi na ki kilman simi na fi no uto nga tulenga kai na fi ni lom videle bas nyinte ni idina ila ko yal kenga awol yani lom vi nga wanga singan setieli lom vi juru zanga marangal ide la lomvisis iwi nes udonga tulenga wi na laye dok na anaya isa mongu yal ela dok kiden dora ina ela idina yesi ase ela duonya kilaba ye kenga na nes induo namas ela namas yesi kenya na mankele na lolle kogul na ye na den nes lilenga yene isa mongu ye kuro innama in aldi kasfaliti kinasi kal dulingwe kan kagisfaliti idi neji ariba ari aljaw abaji ari tulle kanana kidinkin mandiyo kanana jawengi ne ila arisi in jawengi jidi ngungalay ba yedi ne silomvi kalasni maden yesilomvi ila lole ranga lodi kole ranga neste yala ela na ilang iringere nga sa lote yele yele zatu uto nga tulenga kain aldenja ilenga ingi liakila soko tabuko aling hidi neki denki ilma mbachi ing tima wala kasi ing argi alkwel alandema resis nyingi kangi hidi na ye insilonga aldeibe nga na al apay keng ayengaling itala iba alanden sursis taga numbiana ame wala itala iba alanden sursis taga ayuribia wala ita balan taga jena tarif yanas ela maran kisense duo bi duo abasgi joyngi kwa kerngale injang inal di sursi ngan juel idi nasi duo ka ba den sursi asin eri ela na tulayba in eri asin gi din sursi yel na tulayba inama sasuma taga dinayba inama taga dini ne inal ngalan ko fiya in kwe niuzi nama inkeringi raus keringi yesi kenko na inen zikani ne kenko na asa inen kani kenko na sasunga zigamayel kai ne de mare sidok siki dora tulle nyingi ne utonga tulle nga fia ele tile alye kenga nes yesi nyinti yengi na abani nye kide inkilma teya kenga bano utonga tulle nga asfoli nyi bano utonga jamayel asdu nyi ba ele tile zatu kisense ampia ba ele si ban yerok denkil mafuye ngana mani pingi ya to ngana mani nyana taltile nga no maru fake aba ati nyanga dem boru fegel ngila wala fegel ngiba maran tulle idin na lomvi kwa kulingi kin manga si toga fiaba kilmanga si kerker fia no uto nga alfi ngi doksa sunga jamal fia ay duo bu duong den jaille kangi idin na abani nye ina afia ba kisense ila tile kibang la haddi na mang nang ken kwa kinal kai zadu dog ken jay nga basin itin konjola kai nan dog tarasa ba inki nga sin mas infality duo bi duo al jumona apai ila lomba al madi mare wala lan dinki ay duo ji jumona ken jay nga le apai ki sense ji long asan tin jang wala gal sam bajang nasgi nga si in janyinti wala gal kikela ku ngin jelu nga sin janyinti inal ay duo bi duo ke nas kwa ker nga sin nyinti idi na ye kiden gilman simingin kwa kulen sisunga jamai le nga nan kwa kul kien jay nga le wala gal kien kungile in kagile in kwe al tulle idi na utonga si abanin den kilma ila kien nga wado bangin kwa in erisi na maka duin duwa bang wai wala gal kwa kilal kien ka nga wala gal duin kwe nga le nyet duin tongin kwa na ayi duwa bi duwa al ka kwe nga le kien undi lang na one in duwa singang kari ulo
wala wane yin abo si karilo idi nan na ando wala kin kien kil mga sa suma futo yinyi abo ando wala si yani ina kolwe ba kin yendok sabi nga kain na ka wange na to kin lolo jina ma apa jama mati jiz dama sabi ya jawa jiba abo jama ina mado si kilma ndeng yeren fingiti idi na yin kien uto nga kien alka yin wala gal kien jalu nga kien yin kweni den jalu ngin kasi kilma sa suma kifiswia kien uto wake na yefi yin ke boragis amin na bora fatay aton den yo milena skela bami na kan diembara tolla na dang aldisi na ma inkriya jitulle jang aldisi a na dogabes gingo bang babago na bingo na ke borai na borafatai.

ben là on requa a kingana kinga kase kilmo isi moy alantin bitin kijinkan naskaititi walgal asanduing arka kelbam na kadok kalange dienge dieng beledwing kilma inke ka al aing aisa bingasi irsing nasa doing worte orre si irsing a alang kojo jakidle kuro a al dele kainki al kwa kawe na kurul na kenge dele na kirok na namakwel a asan kitsiki al ewel kain agelele akavana jorwa erenes kinsi tabun betie na kote walanka namadoka andioi kain bele ke nyettingal kirsin do ba domboren dioy na ina lomba al domboren pali domboren dio na ma do kullom pinke mberengage na nandok nyetting a da lomping ko enke mberengage nyetting do wali do ela a nay bulo a kinsi alangis unse ga ior alanka nes jenga ka enke ko ngara a alanki do kwandu akamba kedik a ina na mazdo kaina anin kirsin waring do ga kelna do wajana kirsin wasa ye wajana si jegi na asa ye a waitola si do jagi na kidik ide lole yedok na se jawla kiden surna nama kinsi nama waring kel na kwa na nabo kelala in kwa la ela sale asay kwa borubi boru yesi kiwe aliye kise ye na lompe ye neskise wajana jagiti ye neskise kwa waitola si jagiti kwa kebar ngonyet nama kele dok na kisingu songa kwa dieng lelal babay ngol gal diem boru lelal babay lobi lo alba alba dembele si sebea na kelbami kiyo mwajana ki talbas kai albas baying nama batap nasbela dele albas bela inang albas ba kise elatin le albas bwa ye bingase kiyo mwajana kela sebez efer nanduo el naski jabu kabi kipitis kabi walgalki lezi kabi walaki ridiksi kabi yela lole yabas efer duwa nama ke taranga tarasim pingi longa dik eladik eladuo si dogal bulo na ke na ungi de mpura shengiri dog nabasin kwa esa jepero egel duo nabasin nabasin kwa badi mpura si jabu na jamu duo seret namas dog jawla na jey ngona pengi mara ilole kwa kitalba se ke kise kien taringa ban timming indele mara kwa kital se akele akele ngiba nama kawenge nang iting ya iting puldun kole walgal kawenge anin nang iting tuka kurele dele mara nye alia kisen se lompe na elon se kela dogal bakken kwa ge ye duo bi duo ina kwa bakal iding ela ideal iding ela san kwa se ango ye mkwa deding kwa nyetin kinal bake nyeng alba kwenge duo bi duo albake ewa alba duingi ka jangu asa imba nangi yen kareli ka taringa kitalba gilana yi long al yen kweli albas au kisi na yega nama utoma dike inalang ila lole a ice piba ille abajigel na ujwa ila una ye imbeleng ka jisi namange awala jisi namange ewa jisi ilole doga ila bajani na ila hurri ane ala awel balangi jisi irgo eridigle aba erike na jegile na ziji kakire enga wala jisi sputo enga jidi regala jolba jelba kasi jingo maraba nifere kasi jingo ka alba dindake eng namas dok alumay din jing wala le jile la long al din kilman dio tole illa wala ilong al bapali alangis din wo ila tarasa le adam dok yagones do nguya maraye nama silong abaji ese ki sense se ya kimuto as jero kenes jisi ko jaja pie e jisi ba test test fe tarasing ilole nama ye kwa di nama nin kay nan kareli ke la kwa lang kareli kwa bizat kwa lang yesin kareli kwa sin kare freezinga prisinga kela kwa yesi songanin kareli kiken shega ngapa ngapa kela kaini ela una ye incoming deldindio kuriker ala akeba kuriker ala akeba alba kuringa alba yenge na dog nama dogal ye inkel kamia so to bukwale do kuridi kena undul al kuridi kena undul so to bukwale nama dog dien tabu in kai kuri ela so to bukwan dogal undul alba dog dain dio ke kai kuri yan kelle al ka ngui alba kai kuri yan kelle kin al inan ka kirege nan asa gut kalnga nan al kidgenas meninga kai ni nan al kidgenas uto nyetin ka kalnga kinalam ba yenge dien dio kuri ela ma dien dio kuro mara kidik nama kume ela bele al yen dien tabun karutin yan kelo mbenge mbela kerga ela wonaji adina manin jay erringe na jidin tabun jamming ya arininge na jikidin sorin jamming alang inalange mara banjumo itite alba jel nama jumo ding ela jijaminga wala ding ela jidin tabun jarutin yalang inalangi nama jumona ela emba nama jumona erikeren kaung ine ilong dikke al jigi jwel kidin kin mola dikke al jidin jarringi na lompi jarringa ba ding ela ke sense tabun ereng indelemba mara aban ifia na lompi zis jumel na ding kin masangi se jani kise na de ribereal ke
kene yisu pututio yesus don yundi nasin jwa ripilan ka din don kasin rese ten kuleja ye dok ela lole a na long ela risi bais ye test speak den dora ela alse na nama ko el kidiga sa en kolom dora ela sa ye test speak den dora baye ne se kain kela sa ki kain test ka a kain sen age ba ka un ela un ki kamera kamba wa na elompe yenemin ke yaba kamili na kidig nama dog ye a ine al dok ka un ko ela kan unen kwa kela kwa sa na efero na kela kwa sa al kuzin ye sinan jegi nama dog ela ngui aliye lompe anga na ide nama al kera ke borodio nanke lobi lo yaban ilong lobi lo abani fiana kwa ke na miskina ke na lobi lo abani fiana kwa ke na do afa ge na rias ke mba yaban ke ngan ke ina el baye alam ba delle ngal ke kwa kiti ngong a al girza kwa ge kan kan kwa masalan dulding kwe lo adeng insike ka aba wel alang boru diglo o wal gal wel alang el diglo onas apo kwa di ke enta bwale ngarotia alang onas anin tonga bo e el do al eteng tajiri wala el do gal al eteng se erdike maraye elas lungi ba yebas ingenga albanyanga tombitong adi miskinin tongi basbagel adi duotin tong yasa area ke ba dok basbagel ni manin kenan ken tarin en nan pe elawu asan kwase impali inala lombalan din tamul delin ki duotin asa erike din tamul dok alambake dobi do ital bo dulin ku nas jarna dulti aso ke borai na ke borapotai barnga.

ke borai dok kai nga sikerta ne asan tui kawe na ki dok bas kai na tui kawe ti ela un na ki lomping de mbele siki sense kwel alam bas tui kawe ti kaung abani fans ge si tui ye te ge si ogol ayin koro babanding agil ke na bani fana tin bitin ye ding agil ke ki muto na manin jain so ko tabo kwale basin tes ya basin tes ge na na ela un ki sene ki kwel da ngore kwa real ba ke na kaw ya ka intarnga kital kaw ya ka nga ja kital kaw alamba au na lompi ke dain tasle kaung alwad lompi ke bastara sindirnga aba lompi akeba basin jalom ki nguta alamba koronge songangere na nama ele ngungi ki namanin kain kain nguta al kain ba unes ke an kirging adi lon na kwel dok alang kain juma ge na skuela san kayesi na kain taringa kital ba kaw na nama no gine ardike na kain ko aiterik dok aiterim mutkalwe in kwel lompi si dok ye lompi al el damagal al el na kwasi kiemberenga ini deldin dio nyetindin kwasi nyetin kiemberenga ini na duobi duosi dembele ini na duobi duobas dembele ke nama duk duobi duosi dembele ka ngini duobi duosi dembele nama era ngini alan duo taga yesis ke entarnga ke to letes ya ela unaji aba injwa alan si lompi si yesis ke entarnga tesja walgal kembera ke to letesja al yekwel aba ilon na ki don den dali ti duon dale ji ese tagato letes asen jaba kangu ire man jumo nan sigil ke na koronjoa nan jumo na seba di ke nan koronjoa ele wuna bele di nge be na bele duogi na ye lompi gal wori ge gal koronga iba ye inquel real den sababi aza yesi jawal gal yesi jamming alan tarasin long ele ri alan in taras long in aliye tarasi na abajel na injual ki ko ambele nga jaw annang ay lon jibas korong jaying na korong ela si ya kwel ba na dok ay sin tin ba ding adi lon na jidele ri joelingi ke la dora dok ay sin tin ba kaum na ye se korong na ela lo si ji korong jering na ye korong ay ba e lole na ye na ba dok ge kwasi duo bi duo si dembele na mele ng ini duo aba ke del dilenas jaying a ke na yesis iwo keng utonga kital pi alam baki dembele pi alam baki dembele pi ne kidimbele jaw albaki dembele jaw yebas ilong dembele era den ri aljwa ela sigillai adi lola so ko ki ngi rubo karoti adi setlai adi kalai aba kidimbele yebas ilji lose altaras jwa inal bay tarasi mara aba ilon ne kidwom belei bakoro njamming nama mara koro ilole na bado ki inkwel orre do san juro tari inja al ette jelna lompi si terija na aistina bangis kintarnga tesespia na tan saristeria na jina na aistina bangis kintara tesespia na jatos ya na espia ba ine na mangwela ngi jongna de ngarengerang aliye ji kimbere nga sai sike terija u kidi la bele wala kidwom belei ila ba jumo na kidwom bele na ta na terija u na ma jawngin di juro tari inja egel mana ki ndonde mbele sakai sitere o inang allonga di ke na koronge na elompi gal koronga lay ba egel ye kin koronga se ala kwel ba na esa ila nga tinel ba na kin kona satari o wala ke mbele ngala min ke en kela ge ba kwel mara ide abani piana di mbele le jawngi na tara sinjo alba jo ba illon na ki yom tok ja ila ensial ila si ke aeja wala kin nja di ngela si albani fana ki di mbele ja na ki yom tok sitari ja wal gal ke asinga o si wal gal ke asinga isi teriya ye bay sin tin tara sindi kaung ele una ki ela ding e anden dalim bele al jike mboro jaba ela si tara yo ne la tara sin ngene ye jisi ele ini atan ye si ke nguto nga tara ske yo kidik na madok ele ina ski ngasi a iting udo nga songa pi na na mangwel dok a ye lompi na kwa ba dok kwasi a alang ye si dok atan ke nguto nga ki kwa mbele yo en ko ela san dok a kidim bele yo ilole a al ayla ye jisi dengu ni maraba gel na gel na ding bele walga ding agel a jabana kwa kernal le jebi na ngwasa yesi ken tar nga ke kwa njawo jibasal njalom kin ke resa tinel baba sen njalom al qur'an ge na yedok na may juro ele ngini asan din juro tar ja kembela nyettingal al kayna di en kirsin inang a aba illon na dombore ahda jadid kwa le jela ide den dio ke la al kayni rasaila ke len dio songwale ba nyettin jumo kital kayni a kembela kitay kwa de matale gel na njumo de bele ide adiluna luka legel na morgus legel kinkembela ki nyetting inam banju mokit aliye inang degin inar singo marana nama dogin kwel kela ka unas kayen juru ngatariya kaw ilole ki sense asan ken koran kit kiu kisiye kit aliye su wardi ay say wartinel
jigel aba ilon na jongona jigel na injoa asa masal jaldi masalan ki dulding keng utonga longa diang aba jel na injoa asan dosi bot jello na duongkeng argama dello ageba akaritia marava dello ki sense na jaldo aragam bakariti duona mesti nae lomping keng utonga do kengwa deldi ndio kinal ka surule deba amsala kelelinge lomviti aba ni fianas dello terija tarasindi ki dombaren dora elalia kwa ne kidi mbele elalia kwa eji sitak bastinel tin abobo songa maraba nifia na gelna ki ken argama gela kata yorti mana kela ba kela sigela gel ki duombele sigiti yen to las yerimba nama ele ngungi ye na esu war kelamba alangistin na dowa ko bangistin de la wuna jese koron jering na ilole na bado ko la lain kwa awuna kawi na kain dombore ya kurgulo dombore al ahad al jadidin ken dombore nga kinal deng risinga songa ngere alang awuna yesi kurgulo kain barnga ki sense azang unse nga ki kumo aliye lompi kwa na alando kire kido kwa ndul del dindio alan kay nes jaya kay ngi nal bos kwa nyeting kay nes jaya kay aso esa min ki boray na ke borabatay kanduk di embara burgo namas dok tantin kerle kayti tolen sokle ki boray na ki borafatay

Bayla urre ko don ge anni e lobilo albibang a kikenti nan kerker isi bomu na ibindeling a are sangalang ko kul dombang na ko sengan karabang na don ge anni sunga kalon du indonga diele fago a oto nyomi le na modo gene kay nga na do kwela lan kirsingo ki utonga aliyenge ne ki kwela lan kirsingo to na magal kwena a alang inin kirsingo din tin si tari ay sinja a illo na madok sunga tagatini alanki futoke na doksi kainti na sikalong a tari ay singka na ay sing e kaimel na atestari ka kagis fi na ating long na stari ka ba do kagis fi oto nyomin kise na madok im a bele sunga tagatini na sunga futoje yingi alanki futoke a ki ate lon na

na ci tari ka ta bungi sa duidiya wala karin gis duidiya na tingin long alang askaba nima da kwele lang ine kisien se sunga inin kirsingo ta den tari jang din tin si tari ay sinja ki borai nina sa ina sa unga ba nama dogdan sa wakil gam nama kel na dayang aldili kari nesku na tabungko ki borai.

radio samar delling radio aiba ye den orri apai asan kikien sur kaititi nastaringa kikil makau bundigi naskanyungi ara jinaka naskain donga kago kitulling ne kikil mangsiming al dengwengi yei ne diele sa diswatulei.

warra kuwaki seedonga gani na sogi saming dokna benna bago tarasin kweng wala landu indonga di de fago kwa kul kwa kital na keri na kwa gunna kwa kital si kayingana na kundula nama dogu wala lang ye aling kwa oto intining wala gal tinin tari yang ayinin kirsung wala gal din tin si ayisin jergiti alji yang nadal dingwe yang kisen se kina kwela sang kaula nas dokta bun kigini na doksi daim bele na kain surunga si lo idle kago alangi sare kinga sinima ja na alang kitule ka ila long din din si ki sense tare ase jau madik na ma imbeleng al e kwela langi tinsi e bagija na dem bagija al jau alang kaja alang ki e jilo ja alan si jijarong din tinsi tari ay sinja na dok ailong alan si kin tari nga aljan na jow kiti nindiyeng ireng alan si ayrigi nga. Ilo leng inedeng baldali alia inaskaw yung nga maide gibagi ninja. Abadji juwal alan si erisi tari ya walagal alan si jalong din tari yung walagal din bera entebulan je walan je ba maide bangka aja banjaw nga nasi si tari ya. Na ilang iring ireng ase jie si tari jaw halang futo jay. Dem futo jay ilal ji jang ne zi futo ni ngwenjel. Namada bundi gine ilo o alka yungwa asan yasi tari jaw. Tari ay sinja din tingsi. Idi na berang asonga kina wala lang kia ngang o. Al inkam yung asan din ting tari jaw ay long asan tari ay jaw. Ilo leng nama do kwela lang yung kwa kisense tari ya yana lomba lang ki udoy gali bambido si balon ki alwere kwa kang songa ngiring tinsi den futoje yaskamba maedik yaskamba alang din tinsi alang futo ni kwenjel alang ajundi ba alang giselem dok donga gurde idi ilay asa kitari nga wari kang wala ilali ngi niki asa kawla kain jay ngale kitini bagija asa kawla ba wala kang ungi neki wato abajongo na jagila orre kwa tinzi kisense tarias kauba wala gal bagi akauba. Idi na abaji injwa al bagi jau wala gal al taris jau baya ene jizi udogne beletok ini. Idi na jie si bagi ja nama stari jau. Idi na jie si tari ja nama bagi ja. Fa ilo leng nama wala lansi yungwa abako wana kagila kisunga ngereng ba tinsi inas kauri tiba kain jaying al duit ya walgal umurang al duit ya na ato jijang na sinjalung dulia al kuro sare walgal sogi na nyanga sare jiesi asa jaying tiba walgal inti na nyanga jiesi asa jaying tiba jiki jaying ale al jang duo nas ding din jaying ki ayang asriging na ki ayang asriging na magal jawang na din tinsi ro injawin na sigirgo egal nama duin ting wala gal nes duin jain ki ayang rigi dukaro duin tin si alang irgo asan bagi asan tari ya ija ti lo na bagi ja din tin si wala gal nas tari ja jisi kalo le swegel fo mai diga san jin usi jumong dini surin berang ajarri oto nde nyomi le dini sur si jagil ji berani le jang wala gal idi nagi sense berabe yal kin ko kikiem berang ayin kaminga a mi qiyas wala gal alan din suri jarri ki oto abay long na kain jay nga si kerel oto yani abay nkwa alang kain nga alang harfi yang wa di sur si jagil algi keringi ki nga yunga walagal di sok dig leng jilo nama ni njo na ji oto dua pajang na di sur si ilo yung jingo ila lo leng algi iti janga na janga na apajinde na apajindile nama ni jago na di surin de ngoro jijaw liana dua kerdele di ngorafi ba falia ila lokenga ila bamkenga fa abuji bama jilel ila bamkenga nas agin oto jel yana di bam dindi tininje na jolalan tabunjo a im bamsi jolasan ay jirgi im bam jolalan jeyzi la bamle ne duwar giti wala jolalan din tinsi bagi jana din tinsi a jilo alan sikaja asan tari yana kengan tabunjo fa to abuji duwa janga alang din suri si jiro imbamle ka orngani ngal imbamle anga na ingel alwela lang imbamle o na ingel sor abay lumfi jay nga ini
indok alang injwa abay lom fi jay nga ini. Ka alwel alang bam dig o isle ago. Ye ila bele alji jwa alwel alang ila bam is ule ago. Ila long alang jerel ila bam le jerel. Nama inja min ka alwel alang bam kirlo o. Wala ilong alang ila bam si jano me jilel naman injona ila bam le jago. Fa orre kwa ki namo utonga ge oto abo jonga ni jagila orre. Ba incoming kia si duala ke banay ko en ki al ko jangale kang ne ki inanga sa kamba ne ki inanga sa kamba ne ki ngal lo ngal nginelo ki sense abuki dain tim bagi ka na taris ka dain tin si e audok atin gutage ninal ko akawe giro banja ati e mali ninal ko akawe giro banja adi jolalan e uton kija al ji kidin kilmas are yang idina ine ka dingis wa duobi dobas der nie den kilma ken are nga ken ko lan fiya ayi erina din kilma len ken ana jweli ngaran ja ab di din tin si bagi ja ne din tin si e yani jergisi wala gal din tin si stari ja ki sense lo ilale al ko ko gul jido banjago ba milal din jelo ngal sa so ngakarra ken banjo na dele jago kang idin stari jo zeninal boru abu duogo lan rei kuyo ile yamale ne sirei den da winsi baden fiya banke na ilo istana ka rei kulizi nanin ayo nas age walgal rei si ayin ayo san rei si age ile yomal ji janna zezi simmen jana di rei jawi al janna jayo to ne jino mitro walgal mitro uji walgal na nana bam na bam awjio sara bajala na subam la jeral bolo yadop simme nga zo galba ile lolen jeral jie sija sara no jumon zidi re kul jayo na ziyage ilo numero din sursi inen jegi abaji erigana jwelini erigana ji jwelini ande le jago din tin si bagija din tin si e kisense ji lole ja din tin si e tarizga abas tarija na bagija jibasin jawla oto ilerisi ajana jwelini namas e jumong ne ji oto imbamles jawsini ne itrik tabun ko enjo sare ganos ille jawsini ne itrik tabun jo jato ganos ille jawsini ne itrik tabun jo kang ese kay nanga mi worde kwa alan sikki kain tinasi tarika na bagika ile tinal ji jangana ji na na bagya zayin bol gan na stare jayin ba a tari abajan ne injo tari tari ji kan tari jo tari kan jo yai bal gi jisi rigel kin jay ngale asan e kin jay ngasi jergiti ne udo ki si jaw ki ke le songo ngal ji di ngin tari jo egal ne lo ngadi ngale ati injwal jundi ile tari si kanin yen na ko ngo ja fa indo nafsu kazal din tin si abay lo ne injwal bugi jaw na sa tari jaw sare bang e jumong na ji ila bamle juro na bam kere jeri na ila bamle juro na ila bam kere jeri ki njanga na makayin na chabun jani kiang. Ki sense ka nga se ki aka usinti ba kwa nin kayi mijil masal na nin di suru jang wala gan nin duon suru jang wala gan nang ayu lo kerele jang. Tinsi wala futu ajel ba wala yana jolun ba ki njanga alji ila lo len jang. Ay nin jia wala gal sokoto kwa ngai sin jeingol mungkin nanin kwa gain masalan zeninal ka asidik dog basilong al halagata irgwalen wa kwa nin kai masalan nanin bizat abayen kwa lan among asikagil yani among asin gagin nam doko wo nga kise kai nam jugula ge na tarin ka we na doko akoi ba matinin ye dile atingilon stari agaran wi ngana dentin sitarif ya matinin umela kayin matinin udon songa kay maran jundigi na among asi egil longa kayin waragal barunga kayin skalung na ammo tina sinke ba alanye ngunyungo ne ingwal rivia ke ka ke zurufan dogolang ne udon kin maran aba en walan hawin inwa ji ila lolen aljanna jo waragal ila tong waragal ila barule aljanna jo din tin sitare sa jaka jela mojang ile lolen alji ton janna jo wala galal kin do wala nungi len jang din tin si stare yo bon jumon din surisi ne ji iri jo ke ka iri jo di ne ji ton jang na din tin si stare yo nam bugi jo na tigis gi njwa ji ton la ka iri ayni wo ila lore nga ji janne jo di na na abay njwal gujwel jelde wala nan kai ati njwa al uto nga kai
na al Joel a ayi ari be ari din jaldo wi na sai jang jisi nyen digi si ne jundi ne ji ba ma jogiti mara ngo to aba jongo ne jegi la duomu ki ne jumman ne jaldo wi ndibe onos otan ho rufi otan ho si low kwa ka kawe na ine nin e dentin singan siki e belenga na ki e jabangan ke on korangale bizat ammo aba onu iskizin wol ki diem bugi na wel bal ka binasi beliji diami mara ngaba awne iskizin wol e aba injwa alin jwal buni den jabale ati jongane jegira ki kan wuni ne ine da buni den dore si ka wala gal na im shagal den sura si ini ir radio samar de ka mungkin nan duwa ke bal in jingu si ingo asalon kan wuni ne ki in buni den den ani sika fa illolen kisense kwa ban jumman na make abonga muke na kol mungkin nan mintin kam on na mintin jenis agin jidila surjingo ilatila de tonja din karmus jaba na injwa ide din jaldo ule al jwaralon gutan adinga jabun idin na gud na ragizanga ita kol balun du somje kisense marang aba ilong nezgi ilatinsi bagi jayngi na ilatinsi tari jayngi kisense alankaja alani bani bam jaba ilalinga nami jiton jang saram jumana ju gudija nami gisin ko ayanga in gusi ayja ni jiton jang idi ne jidin tinsi bagi jayngi din tinsi tari jayngi din tinsi futo jeling oto aba ilani jidin tinsi futo jel nanas futo jel le kozin aba ilani jidin tinsi futo jel a kusya ke balan duwa ki barang hanjong sunga takatini nan tolle alanjong marang ideal ji jangana jewengi zato algi ki kwanze banyi ngene janne jo din tinzi jilo la kari ngereng na tobu ngereng na jili ya ati jo kiti na nini njong wala gal ati jo na njo alang ila lole njong din tinzi jilo la ji al janne jo ilole ila long alang si ki ay dora jong wala gal ay long alang si ki ay dora jirgi kisi ine nama dokwel alang ji di sursi in bamleja na asang di sursi in jergi egel ka alilong alandik o isi a ilolen kisense nama imbelen alang futo aljel alang kaja alang sok bisok uton kiwo nga jiwiti sok bisok alang kaja alang si uton kiwo nga jiwiti na alam ba mu kiwo nga jabun na alam si uto nga tulle nga zingan jeringel ne ila si ase jeringa galalan jabun naskaja nastarija na nis jabun na kiyan tabunjo na alam futo jayi ila alam ba alam ba arijumbo nga to nis giwi nama jagil nama jundi nama enjoa ay inzi al jundi lolo alam futo ni kwen jayi ni jagil ya al gisfegin abu jumbo na den jago wala gal den joal ke banni na taras biyo na lotu lele swegel egen na ilele sunu futuje maranga ba ilon ni jolun na sokoto bukang na tulle as duiti ban ni jolun ke dora berengel ba na makaja inalon ba jundi maran jeyngel sikie jeyngel sina ariker jelu ariker ila sia jelu do ke na makaba na namas banas bousinti na manni jona lo ilele jago aljijuel anang ding e bam ila lolen fago innama ye na kai na stari jaw na jundi na kiengang tabu janni na disu sursi janyinti na dok e jundi es kwa kerenga si janyinti inalam ba to jial jan disu sursi ngensi a ri jaw ala gal na kiengang e jio na kiengang tabu jio abailo na duo keren ne ingones ingwa ingeri si ay jaw ala gal tabu ay si jio inalam ba ansim bakelenje wala ne lomban sin jul wene lomban si uto jumnes injwa ina hadu lolo ilong alin si injwa wala gal asan jwa kilo korangal jike ngan jiu ina lomban nyana sukilo doraje mara ilong asan jijwa kal kidik o isio ne jina al jigi dinjurun lomvi ay gis nyin digisi alan kengan tabun ayjo fa ilo ki sense ne mudo kwela lan ki songwa ngeren kaungin ki kilman ki jurunga ne ki utonga kitkagil alki kang neskalung na kwa kai neskien
utonga kwangere nkuleli ne jijang ne ineni erijan kengan tobunjio dimbar ke ralangisin tawatan magal ke ineni ne kilman sunduri gimfi idi ngal ti gidin e ji dintin zitari ja ne kengan tobunjio din si dintin sasmire nja ne kengan tobunjio fa iloling e jibaski kilman tulinjwa ne ke kilman tinjwa ne jundidok asanye in iwegal ji alsi jiwi in tulesi asa julaba duoze ala alas garingi ba jiro gal kaja asi yesinjo fa jami ngelo ne senga jol ki sense woro do ne jore len jutumo ne jore len tabunjo ba radio samar leja dina radio samar ine bizad radio samar 4 iringe alansi worre si belengan senga beleng kilase julinga alko akweli balansi angin na alko akweli ban tawro kurun na akwel ban sin kikiwi kina makweli ne halan kirsin na na madok e kwelan alan dok e uro misdan sawa kelkam numa kai ngana bera e iskwale wal gal bera ongal kwale ko e ki indora alkan irsin tinin den futoje ing wal gal tinin den tare jang

0: تقدر تسمع راديو سما
1: ورقوا كسي دونغ جاني سونغا أسكير ندوك كبر كاينس دوك داين سوا كيل كامي ألينا داين ياموي إنتي كيميل كسي ألان لون في دين رورو مانجلجا kise ine na mudo gwelang baranga kisi donga ani alkele na kogul kise bara Khalid Adam donga gyanne sunga aljanna jago na din donga isa iri jagi sunga gustawaldi kalandok duin donga dile fago e bara Raduan kise donga gyanne sunga jeinga asinga sunga jago na dogi srimenja na dogi donga jani ilan sabaka dogi sunga donga ani na tawagis aldi Nawel alang duin tawa dile fago kise ilan sabba namayang wado galang Najamuddin si donga Najamuddin Ahmad donga gyan ni sunga kika kires kamungo nandoka kire kang na kosya keba insika imilalang jidok kosya ngang karayang bara roman donga gyan ni aljan na jago na asinga sunga jayinga dok tawa gisaldi kalang duin tawa dile fago bara Yusuf dogi donga ni aljanna jago kise kidok kire kang nan tulle kang ko kul marang amfarazi do kul donga ani aliyena inir de samare gayinu aljin donga dile fago ene Abu Saif si dog donga ani sunga alanduin donga dile fago na de wagis kamin jidok al janna jago na bara Raduan asikir jeinga na jeinsi na jundul dogi donga ni sunga kalanduin donga dide fawo bara Muhammad Harun dogi donga ni na asikir jeinga insi email kise dogalang duin donga dide fawo na alanjidok ki tulinga jang na jidok kusengang karajang Radio Samar kul gidonga ini ngi bara Saif Abu Manasik donga gi anni kalanduk duin donga dile fago da wogi saming na sog saming bara Alamuddin Ali donga gi anni kalanduk duin donga dile fago aljanna jago na dogis aswaming na da wogi saming king kurung bas gang bara Abdurrahman kise kakire kamungo na kakire kang kusya ke ba bara Bashir Abu Bilal dogi donga anni aljanna jago na dogis dawa ming na bara Alamuddin ala sikir jenga donga gyanni kisense na imisi dogalang duin donga warre kulle fago na kwa kulle fago alye na dokei negiskel kame lobi lo al ban negiskel bam bara Abdulazim donga gyanni aljanna jago kalan duin donga dile fago na aso gisaming na barafate gisaming aljanna jago ni kinkuro basga na dog din tin si bazia ine kisense al ingwa ay kikin kwan di embele ding ay ni long wala gal din tin si ay sing istasmirin ja wala gal ki ay doray asangji utonga si deng rajarang wala gal asang ding istismar si ay sing jauli ilo ine namado yung beleng illo leng namado inkwa deng ongale alie naka inga bar Bashir kise donge ani ala sikir jinga na bar nganyet kise al kele ne gogul aneng duoke ne ken kona akwaba ine lomba kise al ki gasiti marang matinin kona irinyi fa na mai donga kan ne kise na doga sikir jinga kise ar di samar tabungire gi bau ko kul wore kwasi dine warre kwa ngunke na ilanke alan si warre si domonga tulla nga fegil. Ine ongale wa nama yena dokela na dogwela langi singwa. Ongale nama imbeleng alan ka jutumo, alan nyarkab jutumo jalongo songa ngalena imbeleng bina shabagatal alagat. Ilo aleng nama simbeleng kise alan nyua otanga jutumo kise kunyiring kwa ranga songa wala gal ki jalungo sunga in le ine nan kangis belen abaji jola sen kisense alansi intinsi sasmiren ja wala gal alanki intinsi tule jo lazim na sinji utongo sunga jalung na korang sunga jalung na kwa sunga jalung na hata ki kunyiringi an korang utongo sunga jalung alan kaja alan si tagadin tinsi tarija na tagajutumo na tagajundi na irije kangina ine kingwa walagal na ututunga inang hangi idi na kisense aba ilong nezgi kwa sunga jalung ba walagal na ding jalung otanga ngereng sa sunga iti basi ilong kise doktari tinsi tagasa nga jab idi ni jyoto aba ilong nezgildo udonga jan den diosya zalumba aba injualan jan nezil gildo usitari jab sunga taray asantari jab barang abas den diosya jalung na injual asantari jab aba jala tari pasinta kaja fa ilo leng namadog iye algisingwa alan dog jutumo walagal alan si kwa sunga zingang jalung na ki utonga sunga zis jalung ki koranga sunga alan kaja alan taga dim verasis tabunjergi walagal asanjaw sini na tabunjago fa ilo leng ine namadog sunga taga tini warre kwa inalom badog alan futuwa jayba idi neji sunga taga tini alang imbele si puto jayina alang si jawla na alagatam jutumo walagal na koranga ki jutumo aysen jisi longa sunga faalial na utonga sunga gis faalia asang taga kie dintin tarija walagal asang taga ki utonga si testis gya jayngang aljijang na jayngal jang fa ilo namadok sunga kwel alang di sursi lo tolle jirgelba alang di sursi bam lo tolle jagumba alan din sursi kautil janni nadok tinsi sursi rajanni alan otanga sunga jurgul asan kaja asan yengasi gi tulle jalungna alan kikengang si minkilal marifa alan kaja alan jikengang tabunjo kan unyi ine ne sin kaminga lazim alan gi alaqata jutumo walagal alan chebeke ja utang sunga asan utang sunga jalung na alan kien an dora jereng idi neji abai lon lo deni nal ka wari wan lo tok le jerel ne suri si tina janni ba wal gal din tin si kauti lo janni ba lan jurgul sunga na ina jeri na juro na in si giwi na in si jundi na in si inenja basi lon gisi al girigel idi neji juro talaja si wal gal juro ki jalung fisaiba juru ki jalum fisai ba asan utong songa iwi na alang songa jundi na ngunyungo na alang songa jundi kisense nasiye utonga tulenga iwi na kiengang tabunji fa ilo ni namako el kise wore kwa inlo al gisi ngasi kwa alang ki utonga ki kutumo alang gisi jalunga le songa faalial idi na daldin kwe na kangi al kwa inkaminga al gut herai ne jalunga ki gutin ki an koranga ni nyenge ne herrage fujo to abelo ne din sursi ko til jan ne jo ne njal wala sang arinzi alung na sare njal wala sang arinzi alung ne jato njal wala sang arinzi alung ile eri to gela se jijiwi ne intoxis jiwi ne intoxis jiwi ne jan ne njal ala loto ja wunju mane yen uto sunga in loto gle maranga be lo ne din sursi jeina ya ko til jan ni balang si din tin si tari jana uto jutumo na korang sunga ki jutumo ale long alang gis gisi kese lotu lele fogul fa ilo leng ki nama dok surunga si kirge ina nama embeleng dok alang si kaja alang si nazim enja yani asang tanzim din turzi alang si nazim enja ating tanzim al amal wal ahdaf ine kang ine simbeleng alam si utunga kelezi testes gaw al taringange na al tare ding fuit shange alam kaja alam si ji injumong egel aisi kerker a abu futo oban aba elon din tinsina na dorola yaba aba dorola yaba alam lim menjana si jumong intari zikal anna au egel kazi sare al gisfegel fa in numero kwel kisense ore kwa alan kaungi nes nungi kerin kana alan kaungi na juru ngarenka alan kaungi ne kumong tari awelin walagal eriya ta anna awengi inallaho kautil awengi ishwa ila awengi wala limeng awengi wala dora irengi ni kiani wala kawe fa illo no do kisinzi kwel alan kavia alan kis kumong na alan dora kawe na alan kawngi nizdok e ke udonga si wori kawe na sangin kumong igel e anna o filan irzanna jaw de dingerin si aljanna jaw jwelan si kaja santu bunjago fa abaji si doro la jaba ne sare ngi si ajaba e kwari ke ne ki mitil ki tenze dang buru abong amin jong wala gal mitil abo jong ni jegila ayori ti ba enka minga aba enha e egal ingeri al inang enga manatu wala gal na enga ba sare ngi si ki ba enka ming e sare la si kiesa kalmbo filan kies kalmbo buslom filo marang lom filo ngi kwa den dom borle aba ilong ni ji junyo kadi njunyu elalji janna junyin ho di sulum wala nga jeba di sulumin ta baram bayani na aba ilong dok na junyin na duire na juel kaji ti alam bayani fo ilolen aba ilong ne ji e ki ila sejelinu egel aba ji junyu o ne sulum ri ngolom fialin kwa ji si alam ay jundi baram bake ne sinyinti fo ini na makwela lan ki sunga inkai junyu wa siya junyin alanki hadaf junyin tari do wal janna jaw alanki hadaf jaw ina lomba alan jaman tari jaw tuzi ina lomba alan janna eri jaw ni jideng maidik deng saring isi ajaba lazim neng saring isi ja nalial saring isi jana malia jel nadok si jayim in eri ayininje ina tani gal namasim beleng alan sikaja alan sitinja wala kasan haddinja utonga kila aljitimbi tinjaw osog bisoki ne jaw asan tinja wal kasan hududja timbitin kaina jaw aljanni kaina na indeling ailong alan kain muhuru dialan kinu mukulu utonga ge ne jingo gweli mara wato abajo wani jegila mukini duongo aygal badine ne lela namatari yo numa inga numa dule foy numa haddi lol ene mbereng alan sikajor di alan sikajor ti asin jilo jorti e kwa ke ingi sense ene ni nani jilo ene ni kordia jial ali lonna rejani jial lonna rejani injile jial rejani kitina ni yani dile tina ni ngola nja gola ga selema ni ngwel wala gal dile dora nimbu alan jijona jago innama digi awle nama illo ati jio ilana jago alanji e ide tarin de lo yon wala gal alan jang nama nin juro hintina ninge nalia ati juro nalia ati juro fakin indala nji din sursis din tin dorol ja zeninal se iring ereng awa ba din tin si dorol ja medik jis yumang doral gis duit dal gis kitin ni duit nese kin ni wengi di nalia al iyo hila al tini la una ni la urdi nali al ay nga tini la singa demba ge la si kasi nga wala gal tari ay singa demba ge la si tini mba ge la si tari ay singa alan si gal lodi leng urdi gang nes iri a juru ngereng idi ne ila iri al ji juru ngereng iri jarti sunga ge futo tiel minki ila al jinja mingal songong iri jarti idi ne juru leng sabad ne jio lo idne ne jio ila riba din joru lege na bazi tari jaw na bay jundi alanji ila le sunga iri jo na alangi le sun to bunjo mara abas tari ajaba ki sense wala gal ajunyu wa badele wala gal ki se sunga futu ajaba egal botini na mas agini na mo jona mi jeyi nga na mayin jwa egal so gindala nga sagi sar do ka sendal ma tuji banab subera le yanne yere to bunga zosi ngi ba ajundi ba alen din din tarifia ajundi ba alen juru si bajani ne den tariki den rafia ajundi ba dok alen si utonga si jering dine kaske kwa nyarka balen kaske ngise inalom ba alen jitien marang duwan kenin jumang nanin hatta jaldowin ho sagi non boudonga marang basing elatilong azang duotan nasarud dem fiya marang abay njwa abay njwa te jadi din suri jingo kangi naka unyimba alansi in erisi umong deng oro alangis duwe na kwa ba jila ila erisi donga jangye haba singwa kazi kyo yung singwa sa alumba utonga sunga ki ngore kwa iri kenge na kikwel lang kiriko kia kwel ba hata lang kagib ki ngwa al kenge ay kenge marang kikwel lang kiko kaki ware kwa alang kiko kise iya la janga abala janga na stin janga na ilom fitin it ini asan jidin tini resi asan tari ya bas gyalan na stari ya ajano basare si ina jwaba alang alang sare ano lolo jiz gyaula nanti nile nisdin wakisi walaga nisdin tinzi istasmire njeng alang sare le jato jizu resi jumang ila abu duwe la janga alsi tumu hata janga ba wala ahadafa zanga ba wala jawriti yangi ba kasari alangi la loli nga kona menjamin kikin kwa dia kaini kien suru nga si inang kurrekidia kina wala gal ki ilolang takala nga kago ba lolo kwa ina lombal ki satok si kaole bas wala gal minni kari nga kien suru nga si kume ni yelo tulele kain lolo yendok batabi nkingi nabasu lumari ngol na bado kitahide nkingi zeninal zibido balung duo kulu mana jonying din na din resik wala gal din ila algis lom viduso alamba jumo fa iloleng kulu mana jonyo banin kaja basing jumong deng tulesi na basing jumong kisense ji sare aldani na sare kaja na jato kaja fa kisense iloleng na madugwela lang imwa alang sunga futo karing asang sunga kering na alang kain tina zi sunga kidiwa wajila janga na abo janga kwa kuzi kalung tombi tong na ke bas kala nga na mama nga na anya nga na kin sunga ke fa iloling ba ilong alang si ki kwa kul surunga kanyinti aba ilong zigi erigiwi na tole nisi jalunga sang sare di mbara ila zingan tabunje bakaja bajago nizigwa namasingwa din tinsi aba juwala lang ilo lang jago asa di ko izga na aba tule jaya na futo jaya na ding sare nga si jaya ni ki uto akin si kul jaya aliyenge na kayin sare jido kalamba kaja alamba jago ilo lang marang aba ensi futo jaya ba ina fa kina malo kwa kilele kang al di mbara se kwa kula ga balzi kwa si se nga kami aba dik jumane se kwa gal alam futo daw jay na kiyang hansi jaw singi na tabunjo na makajaw nama injamin na tabukar lan jabun wala gal na zitirin diba wala gal na futo ajel ba fa illolin na modo koyel ki sensi alan ki sunga futo kel na asan sunga kerringel na alan sunga kain aringel kawriti ki sensi real futo jeyini ba unu futo ken na algal futo jeyingay ba aslom ba ki sensi al kikan alan erike na sunga futo jeyingay ba ila bele kadiba si long sunga alanga keba na makwel dog iloling alang sunga futo karing na asang kain aring ale in kay minu ki alkwel alang bam ki sense kabu orre kwa lo bi loling al jijang baru ile na jijang ki se futo yaring na ki se futo al jeral ba guti ngereng jaring na tabunjong ereng jaring alang sare kidok si kaing aringa tulenga inkay ina asa kwa kayme ina na madogwela lang kise aran doksi asiker sawa kelkam na magkainga kain siro ki kaing aringa na ki kain jaymang na ki utonga tulenga hindi ang jalungin nasta bungkaw sinchi na madog sawa kelkam na magkainga rog nasta bungkaw sinchi nasta dayambera tabungkago kibaray.

0: ki radio samarin bang kiden arka na kiden juru njari na kijwengi au naskaiti ara tinbitinde.
1: Ki bora gis amin na bora fatay do kisi oto kain sawaga to ya kwasi kisi dieng tikeringa wala gal si kelka misunga un do lon fikiru nga rumanya ja adaing sawaga pa ko ang kuyuka na daing iya amo ilore na mudo gwen na sang itiri kusi na baranga kensi donga gandu wala sikir kele bara Alameddin Jain sine jundul na bara Abdulazim dosi Jain ne jundul bara Bashir dosi Jain ne jundul nang asiker Jain nga bara Alameddin asiker Jain nga na donga gani bara Daula Mawatin dogi donga ani aljanna jago bara Shakir donga gani sunga kalandog duin donga dile fago bara Markazi Adam dogi donga ani kalandog duin donga dile fago nabara Daula Mawatin dogi donga ni nabara.

Abdurrahman dogi donga ani aljanna jago ana bar nga kul ki sense kidal kele na ko gul na kitarim min kawe na kidal ferra kawe na kiddo ki se al ki sense kiengan kang na giskel kame kul gi donga ani hatta go kidal ki kientina kerker na kien borunga kerker ala hasab do bi do kiden tori donga gani ko kul na welalang e dok asker duin donga di de fago fa ne ma de welalang gisuwa e alki kan ki se ne rode samar le kan a sunwa de gatini al sibia ban bar ye samar al delin ko en kingi al e rode samar fori hata gi ken ko ne dalangi a inna ma dok sunwa da ile kuro ko welalang ferra kau na lang rimmen kau na dogalang si e jeringa kundul na rimmen kau idi nabi al si ine kelbam a sunga timbang alang rimen ja ile real ji jwe lang a kel jam wala gal al ji kel jami na doksi ken tuleng jumong alang rimen ja adinga rimen ja ba dog ingis ko so gel lan ngi alang ine a safale jeri na dog ati rimen ja ngi bana arkaja na atingal duwe ja na rimen ja ngi marang alang kidaim bele na rimen ngi deri na dis arkajan dog alang ja e hatta kidaim bele inama dok sunga ta gati ni idi ne jiki duo sedigas bamba ni na sawa ba ne kai si dok na imbele si coming inu ki duo sedigas bamba alan jago na rimmen jana alan e ko iri jegi na alan din juru le ja sunga fa illo na madok ko el ki sense alan sunga e kutumu ngode le na sunga skiu na sunga e ferrakau ine e ule na madok ye al kawa ba inu e in tinzi tare aising ja wala gal din tinzi aising e sismarenja fa illo na mado kwela lang alang kavya alang kaungi na na e forengan ki njuru ngaling kurgo amin ji ila janga na sa jayang ba fa erigerong na ki kwela sang kalung dogola al kaying wala gal forenga al kaying sunga ngereng bay silong sunga ngereng al kakulu al utongo ke lesi kelu al ji jang najaw fa al ji jang najaw ton den sogle ila forre yeba ila erisi low al ji kaja al ji jang najaw atin zigi ne jwa ba al ja wala gal utongo ke yin ati ji ne zwa ba al ji ja ila si banjumon na forre ke automatic na fi kangi idi ne ye jisi low al jisi low al ji jang najaw jijan na jamin jijan na kisense niki udon asi den tabun jaw ne yena kafi ne yena jisilo fa ine alan ji ngari si dele jurgo ko alan ji kaja alan ji do jaw atingel do ijangana din tin sitare zen fa ji majbur ya asan din tin sitare ya kangi idi ngalan ila forre di le jagil ne yedo kafia ne yedo gutfia alan e den sursi jituma sungaliya fa iloleng na makwelegel alan sigi uja na jundi nes ilatinsi ye tari fia abaji ja ye bafi abaji ja wa ye bakire abaji la janga kisense na futwa jel bana uto ngere ngazi sun ho afuto je fa fi nafsu lwaki diero ga bazgala bangin kwa alan indalan fa fa ji abajuel kisense asan din forre sare jawla naski kwa ngigi ngoke na uto kiwa e lofunti uto kiwa si lo ne den sursi in jawrti egal ka alwele sin ibi na ka alwele lan uto sunga madu ko kwela lan jika ja alan jike o alan ji taben jen na alan ji bazilen jen na alan ji sunga sulum ringo den din foren idina na ila uto ngal si widi na don balan udon ke ngal tonginge ne taga so ma sin giba zeine jirki ngo tulle tong dio kidien kidien usure ti la glon vin din jirki ngo ne dien tullin ne kien ba ma ne kien udon ke lalbo kesi so ma sin giba kesi ton dios iwidi baraba lon ne se jara ne bul ne jirki ngo ke ba ne tullin ngo ke ba ne dok mahabba ke ba ne udon so ngo ke ngo bul ne kila ko imba matu forese manjumana gabe na karafingiti kilelinga
hatta din forre nga kila bulon ke mbar nga la loto kol ni skrigi ngol na uto ngoto le nga ka banju mo ne kavi ni kila le kar kar kelli wala ganna kari ngelli ka nga ne kari ngelli idi nasiya yi bo wala stomba wala duwa ke basan kwa mbar nga ila ila jirgi ngoto le wala gal mushara ga tulla ye tollo indala ngedo ba kavi nke mbar nga wala ganna ke njar mo si bulon hatta som finti ne shari ke fino kwa ger nga hatta ke ngut falinga dele kelwi utongo tulle nga kira ye fi ba in kam nga manatu ekel induo al utongo tulle nga fi in kwe ki utongo si ye ya sa lomba idi ne ke ne lo de usurale e kinzi ko ye egel yero namaskin utongo si inang iwi fa illo len ki se a sunga tagati ni asan ki kainti na si tarika asan kainti na si girgin oka asan kainti na si ahdafa ka asan tengen ka alan si nazimin ka saren ken a da fasi alan futo kai na doka san hudud kauriti a yom yom bi yomin den gariti asan ka jawrti asan tenge jawrti real jore nan otoja madu tenge sin ja anin kafiya ele tenge si ji aranga juruwa e kalunzi na dulding kwe kan uto sunga kai na indelinga matitin erikena ne ela ne jide lojelni be afwani ila idina ki gabalera ne jide lojelni ba na dok ilale dok mungkin nani ingwal ki gabalai maranga ba ilongna tinsi jumong alang jangene ila losi ila faraga ila si alang ki injirgo alang ila jangene ila siki injidi injirgo asantaga jauzi nyikiangang na irijo illo len kise wore gwana mo do koyla nan sunga jurunga ka na sunga jirginga ka na sunga bal ka wredi na sunga kundi nas dok dan jirginga sur to lergin ka ki al wore kwa kan alan kaviya al forringa na sa kawl nu kumena kwa kwa da dan belesi guti nan ga hatta forringa do si kin mangale simin ga ne ngam ngi yindugal ko elalan som ko gul yindugal ko elalan utum do la ka yindok al ko elasen diem bele sikibian kangi idin nas yenna kelwi hatta nyar ka balele jelde wole ay lolen bokalu ne ko adam bele ji futo keli ne kutum ne tumin ne yindo khalas nana ma kavia na mas diele rigingo awalin ko kayin ne gen jurngalen karti abu jumanna na for girsin bas kwazin kamya hay jijal na ruta na girsin abagali lon na tongbang na gore ba wala gan na banna dola dis for girsin la hadi la za kwa kai niske yana dan bele si ruta na gariya ayin ga gi inguzi in bele si asa kwa in kai me ya eri na marin men indelin nan arde inde ma tu yala kiyan bele ba kai ba luga yin iza kan nas kwa kirnga tari fengin dela burun kirnga ken kwa jina ma ilangi alware do nyana ziyene ilan jawrati masalan sigiden simi ga jumman ba walden tulinga zarumba wala asgalumba ji ay sin tari yana irye dimbelezi fa ilolen arju wa belen duwa kanas ken yana dimbelezi kiyan belzerin kwa sidda bele attilinga zoba wala gal kwa si kirnga jawiti ba kika ki din belele idi na kwa sunwa kai mungi na nyefin ina kavia na ma na ina belezi seti alti duwe mbele ina kia ambele wa kai mungi na fin ina seti na ma ingwa yegel inkise al kia ambele fa kise ense ki di mbagi ore kwa ki di mbagi au na ilo ling sunwa futo karin au na kain gil mga dayin ware zikani dayin tin zikani kain irin jonga sikani ohne kain tina sit tulles wazin jaw wala gal tungas kerker jaw wala gal sunga ferra jaw kangi idina ji duel alan se sare wore si utung tullinga jundi asang simenga tullinga jundi alang si forenga kela jundi nes in kalunga egal kidaim bele al sunga tarasi korrenga alzi kawleyen kutume illa sunga jiya si ba ani sasi wala galba ba in bele na sasi ne jibiti kajiya in dual in dual in hasi yanna jang jiba sasi ne jibiti
aba sare na jato enga khalas ji yela sasi al jibwa kim forengal kundula al yenas kelma ke ne som kania ni kiwiti ya zina kwela zindi en yambele kiwiya sari yembo kundula elasi nama toba kae kila galal bakel nga galal bakele nama bam iring iring kae nama kang nama skousinti ne iri kanni nama ning kavya nama ning sogila fago niskida embele iri je na ko naskiwi ko kul gidal si ilonga asang e dambere irkiyo kise ine nama doksunga takatini ilozi jial warre duanja kwa kenya si ine daing aldileng neskel kame mungkin naninye aslomba forsi bakelam kwa dinga hata alkelam kul aslomba marangaba ela leng nifia lengjawi nama toye marang kilmaske nansi kainas amal kainu dembele si ye alkohol zen iwi asikine kwa kainas kelkame matisinye forsi alomba marang hata alduo ke resine kelam jamal si ne mbirin ka alwele leng kelam hata tinsi ka alomba alwele leng kelam kwa kain barungo kerangan kien kwa nas dembele le niye kainne rimmen kawe na kiwele si na kwele sen kiwi na suomale kanya adil nani nye daim borun kwa laiba wala hata daim gabili la nyeba. Fakina mako wele gali na ilole ki zaka na daim zina kwa kwa wengi. Kiro galen kika, alen kifutoka yi. Alen siki tarika daim zi. Alen kafya, alen gisari kiyo siro gini maja. Atin kilo mvende ngerengi. Atin ilon na kiki ndine nke njigo ngerengi. Maran songa ngere kaziba silo angi kilo mvende ngere. Irija, idina lo mve sari kiyo zi ingo gini. Imbele tu lengal gani idina kwa kiengezi kene kutumul belenga kiengezi iyi duona jeluna kene dembele rising belna rimen indeli neng injwale le bele kenga rimen indeli ba ile duosi dengela ballon fi ini nama kavya numu tumo mas irinya jisi di lon fi al gani nama injwale to le ala ba zeni nasi hal abaka ngene mitilen kagila al kwa karma si kangi de anas kingel matu ba imbele ngegal duin darma ina gilon fi ini jamai la kya ba igel lum fi kasi ka ngene in dharma ini na inang na maso si jing wala jarti jing wala fikre ji dele ja na mai tabe mvi na mai ini jabine ran ini jabine ran ini jabine ran na mai sko je jang afia khalas ya na ma akhir na ma garar ile le jago ne ye ina garar to le ba na maso si ko je jang ale ji fa ilo len ki sense wor kwa una kangi neskei una kangi na kagil una kangi na kil mangale ka ki kwaranga sunga fa illo sunga takatini wardu sabadna janga baruilene janga tari ilene jangi tini sina jeli alang sunga futo jeli na alang deng iring jole kise futo jaring na deng tari jale futo jaring na deng jutumo leng au na sunga masataure jaring idine ila sa sunga tulle fa ini al giska waring mitil aldo inu al kwa ke in kise nedo kien belenga si kudumolas irgenye nedo kien ti ne si bagi ka ne kien genye fa ila idi ni ne yesetio abaji seje ya ka 20 ti al wala santari a miseling ya sa kai ngal dal kwa kien sike abaji ti ni kise seje ya ka insial ngina nga ye ye riba seje di ne seje ye ye ne zikin kullem fege baji seje gal ka duin tin saba nazim nga ka je se lo lo kenes de le fege bai sim fago maran aba seje aba an ngin jwalan jata ganja di ne ji seje aba fa illo na modok ki sense sunga kurogel na e jalungwel lok sunga jalungwel dine kyo to aba jongani je gila zeni ya saka wari mitela ya laba habonga aba jumon na abo nyanga na lodi leng o kibar ngang na denti nzi bagi vyana ski selim nyanga ki te kele timfago algi yang kasi aba kele timfago ayi yang kasi ni na denti in ela ye jana yang kwa kala nyanan tin tok ong wala gal tinin tule on na inga ne ye ele tila zala na yang kwa lamfingi masu kwa kerenga baka angiti ya wala gal bar nga kerenga baka ngiti ana surnga lenkel ma sondor ngindelinga nama yinwa alangis inwa ile duwa lendalam fi walga ile duwa zal kelma sondor ngindering ile loleng idine deng zitara siwa fa jimun kinai ba anan di sur siki duwa kerikirko
isaka ali duwe den tin si bagia fi aba ne lolen bim basaran ila tile bone ila tin si jafa na dem bat kitina wela ji aljione ila lolen kitina ujanga din zambika wala gal din tarika aranji din isi kasirenja idinga yeden isi bagia fi aba fa ilolen nabara wala ngwa kisunga surunga si jamilen kau na dok surunga si surunga kunyi keli kau nama injwa egen nama na inangi na baranga alang ila bara kojo ya siwaba waki ina lomba kise alang dok sunga kwa si incoming egel rila lau alang duwa si radi enja idi na lomfi nkwa ilalong alang kwa si radi enja walangi kasija faji amingi lona ji anno alifikira wera kwa wale sewa anno min inu alang ji timbagija inno min kai min lomfi mbagizadu di neji aba ilona lomfi si bagijau ne din tin si bagijau na tares gau lomfi ye ji si zato basi nyente ne kenga iri jani mara izaka neji tin ho si jote ngalom bagija ege lomfi si bagi ay ninja fa ilo kwa di nga kene mbereng ka lomfi si bagi au marang oto ngalom tin si bagi ya ege lomfi gal dogi mbereng kien tin si bagi ba ne kien utwa kisi kulal bau alang ki kaba asang ki tulim bergi di nalang ki bagi kian koran bergi di fa ilo ki sense warre kwa ki diyan bagi ne ki diyan tulim ne ki ki warre forin den gitumo den doran tulim fa awna dok ilo si sunga futu kai warre kwa awna si kumong ilo si sunga awna den gitumo den sunga karing na awna dok surunga si sengale bagi kau idi na bay lona doras ganna janni wala ga los janna janni ne dimbar sin wala tin sal bagi jal janni ki in tin indal njago idinna abake la tin nan kago asa tariko ile tin si nal wislo to lele fegal a ne yake ila ela ba ila basilong aba ila riki kwa awrigi wala ki kwa is basilong egal indalan di al kaja al si e duotok si wala gal al kwa udo si ila lotok le karena juri wala gal al yang si atelin jafa ilo na madog ilang ina algiska sunga tuya wedi na singa ming alang dele sunga futo karing na asang koranga wala gal danger gile sunga masato rekerel kisense ilo sunga chakatini nan sunga baginden jani kwel nan sunga tarin ja kwel alang ki iloling sunga futo karing na starika na asang kaula na bam kabu idin na baki udo kan na kaming unes tin tarika na unes dain tin si sasmiren ka na una ya din kwal al incoming ya isis markai tining isis markai ati ngwalang inna ati injo tin si sasmiren jaw mana tu kagismi wala gal kai muhim lay futo jeilay ngela bu mem kya lazim nam futoje abe long na futoje ingenga sunga tikati ni nam futoje na futoje atinge na tare zaba fa ore kwa kidim bagi a unna dok kin udonga si jurunga le sunga e kaungina skeim na kaungina jurunga le kai na dok una e kain kilma kisensi kilma kilage asi jalungle futo kirel nal jitumo le futo kirel nal uto sunga kidal ki kalung mo jarani uto ke ne ya jelumba marang ke sense kwel do galan ki yang asi futo kel basilong ke se uto al ditining hanga na in halaga do ke se sasungas taras kuro doing nungi ngereng alan si in belelen kirsungo jutumang deng futini futo jeile marang nama do gwele lang gising wa warre for radio samaral nyangana iri satala itle fago do ki kaina fago ki dien kurun jani ne ki dien tuling ne ki sare kwele lang tuske nga sunga ka gildaing suru dio na daing baru dio na do galang si ki kwa sunga tumungo ki kwaranga sunga na ki aldinga sunga na ine na modo kwela lang gisingwa ferrajeng le na jutumo le un futo karing
ilole na modo gole lengizi wa al whatsapp ndien rangam ki aliyena irke ine no bi ko kulbalun lojor lojor is os sabe tise sabe osandi os lojor au os ongal ina modo gi na whatsapp ndien jildewi asa jina ka na iduo alwa al ine ke na ke ngi girgin al in whatsapp ndien ragam si fototiel fo ina modo sunga tagatini anan jundun ne jawgadi na dog jeriti whatsapp le aba duwe la janga na satellite le irkel jamingi bas rimmen jana juagi si gi ay baru le janeskel jam na ay lole ngi ne janeskel jam alan siki do kalung no futo ken asang ilali sunga aldinga kirkirka fa ki bora gis amin dieng tintule na ala hasab zainina sawa ba baru wala gal kwa gital burunga kernga le kay ala hasab tiena kirkir uni ki tulimbang na ki bora gis amin na bara fatay namaskaiti kitina al undula.

barnga dang aldi tule yanginden aldi leng ay bendel shalana ke kirawang ay milsi alan dombang lobi lo albang idine ki sa songa ferreke nga na do longa songa leng kan ne mai songa donga nina ay milsi alan duin donga di le fago kwa nyet albang lobi lo na ares ang alan songa dombang oto na ma do aldi ke na kwelalang ka a arusang dieng aldi idina arusa bayenge na kikiem marengang na utongoske yung songa na iyengkawe na wado kwele nandengi itirik kirsingo na namay dog ine itirik baano na ayin anas dog arusang iting awar.

Ide yes ide na mayesi kunni ene kene den kisepi na den abon ko esinyinti na doksi den undul na ken watanga kela kidne yesi kane dok ba iti amne iti nes dele undul ila na maye kenga ne ide ila lolen kenga na awi ni na masoga to bugala na ele na masesi ila duo nyanga zata aliye kenga na den rei kisepi ni maye kenga na yesi nyanga a ingaldi na masiki yesi kafaliti ingaldi ingis faliti ki al abongan kwa kang nandok yani daim baru dok nafsu eri nangke na kwa kwa singang yani dua abes nyanga baka biyana skanyane de mare di mare ntong kawrit ya na dok longa di angal dole ki agal kundula do na de mare ntong ou innama sasunga jamayali mara insing insimin ingaldi inu utonga alka ine indeli nga alang yani jial jaw ayu eriberi si al jaw alang kidin kelmandye na ingalan ko ya tinin den kilmatu laki aba den mare si do bang singin kwa inal den rusila di fingi ne ya to yenan ken ha ingalin apayen ne la borula ye ko lan yen boru kara ay ninje mara abade nya den kilmatu laki aba do bang impingi inal den bara ila di fingi na man kwa kai ngabon ro kudin ala balan ona rit alan wala gal alan ones kasiro duo kerje yani yesi anjengila ba mareng al kois inno naki al insana kang bay long asang utonga si saren keringel na utonga ba wala jatonga ba ingaldi na sim faliti utonga si dual janna jaw duo bi dual kena arifi na ki kilman simi na fi no utonga tulenga kai na fi ni lom videle bas nyinte ni idina ila ko yal kenga awol yani lom vinga ho nga singang setieli ni lom vijuru zanga marangal ide la lom visis iwi nes udonga tulenga wi na laye dok na na anaya isa mongu yal ela dok kiden kiden dora ina ela idina yesi ase ela duonya nga kilaba ye kenga na na nes induo namas ila namas yesi kenya na mungkele na lolo kogul na ye na den nes lilenga yene isa mongu ye kuro innama ingaldi kasfaliti kingasi kal dulingwe kan kagisfaliti idine ji aribe rial jaw abaji aritulle kyangana kidinkin mandiyo kyangana jawengi ne ila arisi in jawengi jidi ngalay ba yedine esilomvi kalesni madin esilomvi ila lole ranga lodi kole ranga neste yala ela na ilang iringere nga sa lo te yele ela zatu uto nga tulle nga kain alden ja ile nga ingi ilia kila soko tebu kwa aling hidi neki den kilma mbachi ing tima wala kasi ing argi alkwel alan dema resis nyengi kangi hidi na ye ensilo nga aldeibe nga na al apay keng ayengaling itala iba alan den sursis taga numbiana ame wala itala iba san den sursis taga ayuribia wala ita ibalan taga jena tarif yanas ela marang kisense duo bi duo abasgi joingi kwa kerengale injang inal di sursi ngan juel idi nasi duwa ka ba den sursi asin ari ela na tulay ba in ari asin gi din sursi yel na tulay ba inama sasuma taga dina ba inama taga dini ina inal ngalan ko fiya in kwe nyuzi nama in kari nyi raus kari nyi yesi kenko na inen zikani ne kenko na asa inen kani kenko na sasunga zigamayel kai ne de mare si dok siki dora tulle nyingi ne utonga tulle nga fia ele tile alye kenga nes yesi nyinti nyi nabani nye kide nkilma teya kenga bano utonga tulle nga asfoli nyi bano utonga jamayel asdu nyi ba ele tile zatu kisense ampia ba elesi banyero gdenkil mafuye ngana mani pingi ya to ina mani nyana ntaltilinga na maru fakya ba ati nyanga dem boru fegeli ngila wala fegeli ngiba maran tulle idin na lomvi kwa kulingi kilma ngasi toga fya ba kilma ngasi kerker fya na utonga alfiye ngi doksa sunga jamma alfiya ayu duwa buduong den jahile kangi idin na abani nye ina afya ba kisense ila tile kibang la haddi na mang nang ken kwa kinal kai zatu dok ken jay nga basin itin konjola kai nan dok tara sai ba in kin asina mas in faliti duo bi duo al jumona apai ina lomba al madi mare wala lan dinki ay duo ji jumona ken jay nga le apai kisense ji long asan tinjang wala gal sam bajang nasgi nga si in janyinti wala gal kikela ku ngi injelu nga sa in janyinti inal ay duo bi duo ke nas kwa ker nga sin yinti idi na ye kidengil man simingin.

kwakulen sisunga jamaile nga nan kwakul kien jayngale walgal kien kungile in kagile ingwe altule idinna utongasi abane denkil ma ila kyanga bodo bangin kwa in erisi namaka duin duwa ban wai walgal kwa kilal kien kanga walgal duin kwen ala nyet duin tongin kwa na ayi duwa bi duwa alka kwen ala likyan undirang na one in duwa singan kari ulo walaba ne in abosi karilo idina nando wala kin kin kel mo sa sama futo ini abon do wala si yani ina kolwe ba kin yendo sebi nga kin na ka ngi na to kin lolo jina ma apa jama ma ti ji jama sebi ya jaba ji ba bo jama inna ma do sikil man de ngere mfiniti idina yen kin uto nga kin al ka en wala gal kin jelu nga kin win gweni den jelu ngi kazi kin ma sa sama gi fisfia kin uto ake na ye fi ke boragis amin na bora fatai aton den milenes kelabami na kandi embara tolla na dain aldisi na ma inkeria jitule jang aldisi a na dogabes gingo bang babago na bingo na kibora ina bora fatai.

Ben là, on requa à Kingana Kenya Kase Kilmoisi Moi, Alan Tin Bitin Kijinkan Naskaiti Wargal Asanduing Arka Kelbam, Na Kadok Kalange Ding Bele Duing Kilma Inke, Ka Al Aing Aisa Bingasi Irsing, Nasa Duing Worse Orresi Irsing, Alan Kojoja Kidle Kuro, Al Dele Kainki Al Kwa Kawe no Kuruna Kenge Dele, Na Kirok Nana Makwel, Asan Kitsiki Al Ewel Kain Agelea Kavana Juro. Elenes kien sitte bon betie na koto wanaka namado kandiyoy kaim bele ak nyettingal kirsin do ba domboren diyoy na ina lomba al domboren pali domboren diyo namado kulom pinke mberengage na nandok nyetting a den lomping ko enke mberengage nyetting do wali do ela a nay bulo a kien si alangis unse ga ior alanka enes jenga kaen ki kwangara a alanki do kwando akamba kedik a ina namado kaina anin kirsin waring do ga kelna do wajanan kirsin wa ye wajana si jegi na asa ye waitola si dok jegi na kidik ide lole ye dok na si jawla kiden surna nama kinsi nama waring kel na kwa na nama kela lang inkwa lea ila sale asa ye kwa borubi boru ye si kiwe al ye kise ye na lompi ye naskise wajana jegiti ye naskise kwa waitola si jegiti kwa kebar ngonyet nama kele dok na kisingu songa kwa diye nge lele alba bayi ngwalgal diye mboru ili alba bayi lobi lo alba alba de mele si sebea na kelbami kia mwaja na kita albas kai albas bain nama batap nas bela dele albas bela ina albas ba kise ila tin le albas bwa ye bingase kia mwaja na kila seba efer nanduo el nas ki jabu kabi ki pitis kabi walgal ki lezi kabi wala ki ridiksi kabi ila lole yabas efer duwa nama ke taranga tarazin pingi longa dik ila dik ila duwa si dogal bulo na ke na ungi de mpura shingiri dog nabasin kwa esa je pero egel duwa si nabasin kwa badi mpura si jabu ne jamu e duo seret namas do jawla na je ngona pe mara illole kwa kital ba se ke ki se ki entare nga ban timmen indele maran kwa kital se akele akele ni ba nyama ka ngena ngiting ya itim pul dun ko le wal gal ka wonti anin nan itin tu kwa kure le dere maran ye ali ki sense lompe na lon se kila dogal ba ken kwa ge ye duo bi duo ina kwa ba kal iding ela a ideal iding ela san kwa se an ha ye en kwa de ding kwa nyetin kinal ba ken yen alba kwinge duo bi duo alba ka ewa alba duingi ka jangu asa imba nangi yen kareli ka taringa kitalba gila na yilong al yen kweli albas au kisi na yega nama utonga dike inalang ila lole a ice piba ille abajigel na ujwa ila una ye imbeleng ka jisi namange awala jisi namange ewa jisi ilole doga ila bajani na ila hurri ane ala awel balangi jisi irgo eridigle aba erike ene jegile na zijika kire enga wala jisi sputo enga jidirigala jolba jialba kasi jingo maraba nifere kasi jingo a kalba din dake eng namas dok alumay din jin wala le jile la long al din kelman dio tole illa wala ilong al bapali alangis din wo ila tarasa le nama dok yagones do nguya maraye a namasi long abaji ese ki sense se ya a kinguto ase tola ke nes jisi kojo ya pie e jisi bais test se tarasing a ilole nama ye kwa di nama nin kai nan kareli ke la kwa lang kareli kwa bizat kwa lang yesin nan kareli kwa sin kare freezing a prisinga kela kwa yesi songa nin kareli a kiken shega ngapa ngapa kela kaini ela una ye incoming del dindio kuriker ala akeba kuriker ala akeba alba kuringa alba yenge na dog nama dogal ye inkel kamia so to bukwale do kuridi kena undul al kuridi kena undul so to bukwale nama dog dien tabu in kai kuri ela so to bukwan dogal undul alba dog dain dio ke kai kuri yan kelle al ka ngui alba kai kuri yan kelle kin al enan ka kirege nanga so gut kalnga nanga al kidgenas meaning a kai nanga al kidgenas uto nyetin ka kalnga kinaram ba yenge dien dio kuri ela ma dien dio koro mara kidik namo kume ela bele al yen dien tabu karutin yan kelo mbenge bele kerga ela wonaji adina manin jay erinke na jidin tabu jamming ya arininje na jiki din sorin jamming alang inalang mara banjumo itite alba jeljel nama jumo din ela ji jamminga wala din ela ji din tabu jarutin yalang inalang nama jumona ela emba nama jumona erikeren kaung ine ilong dikke alji ji jwel kidin kin mola dikke alji din jarringina lompi jarringa ba din ela ke sense tabu ngereng a indelemba mara aban ifia a na lompi zis jumel a na din kin masangi se jani kise na de ariberal
kene yisu pututio yesus don ayundi nasin jwa ripilan ka al din don kasi nerese ten kuleja ye dok ela lole a nangailong ela risi baiz ye teste spikiden dora ela alsey na namadu kuil kidiga sa inkolom dora ela saye tespikiden dora baye nese kain ke lasa ki kain na teskao kain sen age ba kaun ela muna ki kamela kamba wa na elompe yena minke yaba kamili na kidig namadu ye ine aldo kawin kuela kawuna kwa kela kwasi asena in efero na kela kwasi al kuzin da sinana njegi namado kela ngungi aliye lombe anga na ide nama alkera ke borodio nanke lobi lo yaban ilong lobi lo abani pena kwa ke na miskina ke na lobi lo abani fiana kwa ke na dofa ge na rias ke mba yaban ke ngan ke ina elbaye alam badel lengal ke kwa kitingong algirza kwa ge kan kan kwa masalan dulding kwe longa deng insike ka aba wel alang boruduglo o walgal wel alang el digle onas apo kwa di kien tabwalen karotia alang onas anin tonga po e el duo al eting tajiri wala el duo gal al eting se erdike maraye elas lungi ba ye inkenga albanyanga tombitong adi miskinin tongi bas bagel adi duotin tong yasa area keba dok bas bagel ina manin kenan ken tarin ina lampi ela un asan kwase impali ina la lomba lan din tamul delin ki duotin asa erike din tamul dok alamba ke dobi do ital bo dulin kwenas jarna dulti aso ke borai na ke borapotai barnga.

ki borai dok kai nga sekertane asan tui kawi na ki dok bas kai na tui kawi ti ela un na ki lompin de mbele siki sense kwel alam bas tui kawi ti kaung abani fans ji si tui ye te ji si ogol ay ngoro babanding agel ke na bani fiana tin bitin yeding agel ke ki muto na manin jain soko tabu kwale basin tes ge na na ela un ki sene ki kwel da ngor rekwa real ba ke na kaw ya ka entarnga ki tal kaw ya ka nga ji ki tal kaw alam ba au na lompi ke dain tasle a kaung alwa lompi ke bastara sindering aba lompi akeba basin jalom ki nguta alam ba koronge songangere na nama elai ngungi ki namanin kain kain nguta al kain ba unes ke an kirging adi lon na kwel dok alang kain juma ge na kwel san kai si na kain taringa ki talba kau na nama no gine ardike na kain kwa iterik dok iterim mutkelwe a in kwel lompi si dok ye lompi al el namagal al el na kwasi ki emberenga ini del din dio nyetin ding kwasi nyetin ki emberenga ini na duobi duosi dembele ini na duobi duobas dembele ke nama duk duobi duosi dembele ka ngini duobi duosi dembele nama era ngini a alan duo taga yesis ke entarnga ke to letes ya ela unaji aba injwa alan si lompi si yesis ke entarnga tesja wal gal ke mbira ke to letes ja al yekwel aba ilona ki don den dali ti duon dale ji ese tagato letes asen jaba kangu ide man jumo nan sigil ke na koronjwa nan jumo na seba di ke nan koronjwa ela una bele di nge be na bele duogi na ye lompi gal wori ge gal koronga iba ye inquel real den sababin aza yesi jawal gal yesi jamming alan tarasin long ele ri alan in taras long inali ye tarasi na abajel na injual ki kwam belenga jaw annang ay lon jibas korong jaying na korong ela si ya kwel ba na dok ay sin tin ba ding adi lon na jidele ri jwelingi ke la dora dok ay sin tin ba kaum na ye se korong na ela lo si ji korong jering na ye korong ay ba e lole na ye nama dok ge kwasi duo vi duo si dembele na meleng ini duo abake del dilenas jayenga ke na yesis iwo keng utonga kital pi alam baki dembele pi alam baki dembele pi ne kidim bele jaw alba kidim bele jaw yebas ilong dim bele era den ri aljwa ela sigillay adi lolale so kwaki ngi rubo karoti adi setlay adi kalay aba kidim bele yebas ilji lose altaras jwa inal baye tarasi mara aba ilon ne kidum bele bakor njamming nama mara kor ngi lolale naba do kiin kwel a orre do san juro tari inja al ette jel na lompi si terija na aistina bangis kintaringa tesesfia na tan sares terija na asgina na aistina bangis kintara tesesfia na jatos ya na espia ba ine na maung kwelang ji jong na de nga rengerang aliye ji kimbere nga asaye si kieteri ya ukiri la bele wala kiduom bele ila ba jumo na kiduom bele na ta na siri ya u na ma jangin di njuru tari inja egel mana ki nduon de mbele sa kai sitere o inang allonga di ke na koronga ge na elompi gal koronga lay ba egel ye kin koronga se ala kwel ba na sa elanga tinel ba na kin kona sa tere o wala ke mbele ngala min ken ke la ge bal ye kwel mara ide abane piana di mbele le jawngi a na tara sinjo alba jo ba illon na ki yom tok ja elensial elasi ke aeja wala kin nja di ngela sal bani fa na ki di mbele ja na ki yom tok sitere ja wal gal ke asenga o si wal gal ke asenga isi teriya ye bay sin tin tara sin di kaung ele nguna ki ela ding e anden dali mbele al jike mboro jaba ela si taras yo ne la taras sin ngene ye jisi ele ini atan ye si ke nguto nga taras ke yo kidik na madok ele ine ski ngasi a itin udo nga songa pi na na mang wel dok a ye lompi na kwa ba dok kwasi a alang ye si dok atan ke nguto nga ki kwa mbele yo en ko ela san dok a kidi mbele yo ilole a al ayla ye jisi dengu ini maraba gel na gel na ding bele walga ding agil a jabana kwa kernal le jebi na ngwasa yesiken taringa ke ko anjawo jibasal ngelom kinke re sa tinel baba sen ngelom alquran gena yedok na may juro elengini asan di juro tarja kembela nyettingal al kayne di enkirsin inang a aba illon na dombore ahda jadid ko le jela ide den dio kela al kayni rasaina kela ndio songwale ba nyettin jumo kital kayni a kembela kitay ko ade matale gel na njumo de mbele ide adiluna luka legel na morgus legel kinkembela ki nyetting inam banju mokit alie inang degin inar singo marana na madogo inkwel kela unas kay njuru ngatariya kaw ilole ki sense asan ken kora kit ki kisi kit alie so wardi ay wartine
jel aba ilon na jongona jigrena injwa asa masal jaldi masalan ki duldingken utonga longa diang aba jel na injwa asan dosi bot jello na duongken argama dello ageba akaritia ba maraba dello ki sense nas jaldo aragam bakariti duona mesti naye lompingken utonga do kengwa deldi ndio kinal ka surule deba amsala kenelinge lomviti aba ni fianas dello teriga tarasindi ki dombaren dora elalie kwa ne kidi mbele elalie kwa eji sitak bastinel tin abobo songa maraba ni fia na gel na ki ken argama gela kata yorti mana kela ba kela sigela gel ki duom bile si jiti yen to la yerimba na ma ele ngungi ye na esu war kela mba alangistin na doa kwel bangistin la wuna jesi koronjeri na ilole na mado kwela la ngwa awuna kawi na kain dombore ya kurgulo dombore al ahad al jadidin ken dombore nga kinal deng irisinga songa ngere alang awuna yesi kurgulo kain barnga kisense azang unse nga kikumo alie lompi kwa na alando kire kido kwa ndul del dindio alanka nes jaya kan ina albas kwa nyetin kan nes jaya kan aso esa min ke borai na ke borabatai kan dog di embara burgo namas dog tantin kerle kaiti tolen sokle ke borai na ke borafatai

0: awoborgo
1: nam
0: na ay si jonga kay
1: ay ko ngasiya
0: abas tir do mbonga
1: e ka kiris kawla
0: na otto wala kisu bwa juro bay kay
1: ay bat ke so akin ne bat so akin reita kan kila kan ora po ye
0: e ka kire gedu mbara
1: bat na
0: tare ba kisu bwa
1: bay bat na boten ur kani ngala bat tare yan kay
0: e
1: alba kani amu na una ur kani amu
0: e
1: ma bat bas age ma na ku kuro jonga bat kuy bat asalam baso akin mang
0: e kuy
1: bas jaruti bat dikon na mangin kilma simo bi amang na mangin ngelle kay nga
0: e
1: bat gal wi na magal perrem bat askalum ba
0: na mai ringo to na jibogol
1: na mai te bat din na iting do kang do ke subuyo mang
0: e
1: namado gumo na dok baing wa manen ki uyu yela maninga mang
0: e
1: namado gumo na uyu dok kera
0: e yegen na uyu gena ku yake bagel uyu ya ninga wuri
1: ka bagel ka baing wana ma pil ki ro ye ma ki ro ma singi ting uyu dik kena
0: e
1: bat indelem batar indelem baso ka kenia bata indelem ba mang
0: e
1: haina namagal idi ki kan abo malaysia zalmaji
0: e abo malaysia lunsi
1: ni abo male kasi do uto ka de long
0: ka su to long
1: ak di abo male ki as jalombaye al senela ora inam boye egel nama ide al kuisi so wan yakela on alan elaye egel kan si kasi kasi kumi ke ne dio jaweti kan kumi ke na abakurun mang ayela bat kuyi albe elalang ringo bakarin akelel
0: ay go bu
1: nama ye abo male senas ange mang egel alan gena na dio nama nyanga
0: nama eke abo maliki na edok male beringi kumtil la resina mangi kwando agresinga
1: ba dum bar kan wo tarangi gilombe kwasi uto ha des paleti mang dibal ba nyama sanki uto kulji jalom lolo ye lombe ye kwasi uto ha kergel en ni jasi nyalom ela lole mang na bat alba ye nyanga na numi si dio jawe mang ko intia no mo kuturgu no mo kuro no kuturgu pi
0: ne numa e saba
1: ko ina ringo hay yese kan dengi
0: dengi
1: egel Yes, yes, elba.
0: I will burgo ye belega de azuni.
1: Na in a bang. Urkening in all this.
0: Nuna quaba qua ho. Kena keren and your high noom. I do.
1: I am more
0: jury. I do a bong a
1: year. I am more jury. In an urkening do monk. Alien is king as a dying or in a but tasting a monk. Again, Namaduk, who said then can't get a squamang. But not yet, they noom is in a dear jamang. I can't get busters.
0: Ne do a cane jiggle noom get a torake.
1: A girl cover now, Maragal, Yarnasake. Mara alba yangamang. Egel kin dor na ben kwa asok dile ya dig la kana eten zalempia
0: ye
1: al ya dig zalempia sa en kwa ki huto na sen ala ge ba na mal bat eten zalen ya
0: na diskaru gnu sa ala ge
1: an en kwa la duiti ba ine bat na asa eten na mas meremang na makin kwa be sen aba irin ala jemang egel an baka o kudin dar
0: na na
1: ki ngasi mat gin bagi pia ya an uto ayen tin yoke ge mara kia bikio
0: ya nama nama boy lalam bone na alde num ke nama ko yawndul walde num ke na tawra ke
1: sare ba sare alma jebana
0: alma jena na jegil gol
1: e nama kegil mara
0: e aslomba ti den num alde ngina tawra ko rona den ngun ko yawndul we a aslomba
1: ya kan si long mara ki nga si jan asan zonga diko ke la walgal poru ye diko
0: ne kin ota e azabi bani ne yon kul surat ni ndiawa wala num ke insane ngwena sa akany ndiaba wala doka kinum nan so nan to sur askanyin diaba kinota di en janya ilo
1: da jiwo keren bigal kiken uta
0: lekin ota dogie
1: kiken jiwa ki won kenen bi
0: ota dogie
1: babo la lambesel
0: alie ilo no kui lom fin tari kin doka nan num ne abo male ki kuin ki kaskeli ne kui lom finis undul
1: bi wo keren ji kin dola ji si perdel gen karol
0: ye
1: ken dola mangal kiken dombare an kuduna jike
0: la ma ina la ngal perdel ba tan
1: biken am bomang
0: in kam ni
1: di perdel gen karot bat kay ngu an uto
0: wo burgo ye ine dayen dara al inkrinye jaying ay jeringe ye ay jeringe
1: egal dara jaying herra
0: jaying herra jaying herra kay gis pulngiti
1: na ye kalke la kat katara ingisa ma kay ngabo an uto age
0: egal negal kikan kuel gel kay ngabo an uto nga abay kinga herra le arengele ba lote ya le mang ki yensi ala atakatarang otakit keria kuliti baye aliye ngage ba ki kan inkwaye al otanga ken urgani kanga al kirsingo min tori ugul kanga sadebe ko nga ya ngan in jonga kirsingo ba sunna kirsingo ba le ana makel na kan kirsingo
1: jondingan
0: jigen otono maskay ne kale kirsing otakil al ki gauna iskinga jigiti ana ye ngage ba
1: na nageli
0: tagali da wala al ko akidi embele tagal keria egel ne ki otor sa kin nakila otanga si kaw neski akalum bakriye balba erine kumuna kwa kawe kido na makanna kaw
1: nana galiye
0: nema skap kerdenga num ne yatoy na doga kin ot kinye atike na dan jinwo inkaranga ye illalon allon fi nken ota alyefi dinga kay ne skuru kay ala lomfi nke entare nga se jase
1: ya hang
0: jiwe na mbele
1: yang indi jiwe
0: atika du injingo ore kwa sine jisi na du suri nan ingo nas eno abi ore kwa lomfi ota aliefi dinga le kay ne skuru kay ala lomfi entare nga se jase yi denja weni lo
1: jibatu wo kere jiki kin dola ki wo an kirin batal kin nasa na kawle je gila la ki sa kin
0: kin do
1: sa kin nomara kin kunu la
0: ina minye nomara ko ko ki meni jawi ko
1: ina ka se kabas longeli e
0: hidu
1: e du da maulo mang
0: eh
1: ala yeki ga sitte wa mang nange ye pia mang iskalu nguto an yetin den do ka ngi mang nagal do se ali pia mang walgal adi ilona kaliga kin se ali pia mang to doga ka as ke ba sa kurone ke
0: alan ken targa jase
1: alan ken targa ki tali wo ko alan ngi mang ke la intaga an jase ba ke la si mara kidik nama dog ena menye wala se nganye ba
0: tulay ba tulay nama sika iwo si
1: kidik
0: ali ene ene enge jawi ri ala ke ba allon fifia alan lon fin tari nga si jari si ka asois amen sunga nama ye jang herale na kayin alan kitin kirsinye ali ilong na otanga kay neki kaw ne yinga ge ba
1: yan
0: al kumna kwa kay na kawe niki askalo madele den to lekai kido na mas kawla na kelal lan sikaw kile ki ngazi tu megila
1: na gi ina na en jamme ngoli e uto aba kay na kawye mani ngal yel mbaki domboran ki dongale ye
0: niki erra
1: al mas na ke na ki dara herang de nyanga san kerenge li e ay ina real kaw sele wala sele
0: wala se hayba niki ngazi te mungisa duite wala te bunga duite
1: di mbele pat pago
0: eh
1: di ngam bela rana aranga
0: namang
1: ena ilol katuga sa alumang

0: naskuru kayin alankeen taring asi jase in nama dan jingo yarki kana dengin kirsing nama kel ayi alanka gi ilalong alkayin kilalang lontiyung otanga
1: lolo ki insi kalomie bat nama sa kiwi ke domoren ke ankora ale lompi bae to birde bae naskuru ke to dok akeba al rit akeba liye pia alang pingina yesi ke ngutonga jase kelali kwa
0: baye
1: to bir adi wori na ngenes undul
0: adi
1: janinga na ngena inni do ker akeba asad lompin den kuringin dio taringa ke alampia ile lompi to bir
0: kitto gin dora aljijel ne nanjwa dai leila ke na konaska ki orrendali na ki iandali
1: aso
0: leila na emberen

0: na yanga nagalie worigi na die worigi ndeng irifia aliye ne kim koromuni nzi ngwa bina madwe mbele kala bamba na otanga jitali bilong arangi nyet umni ma yene muni lian magal fingi na skill matebe en aliye den skill matul dey ne kinga kwel kayin ku sengan san jabban sabba lodi angal gi kwel na skill system fi na men kwa al kusa songo kumninye na kana ku sengu del diselan umni wake koro na mayi naskafia nas nosi in kwa ina sartai na ka a
1: asoy ena ena gar alang ena kwa ba adori kenas kwisi jaitel alle num kenas kwisi jaitel wala riker kenas kwisi jaitel asa kwisi jaitel ele wonde sartali ena aliena bidigir kariya albe ena bidigir kariya na enen sabay ba wones kuroke kenja an sabba do akeba alang elna en kwal ridikena wong den kuringle ridigisi gesel alwo kwe la lampia
0: wala sa alande no ajana
1: wala alande no ajana
0: ile aso gesame no soccer lekel na skaiti
1: e aso kibura
0: wo burgo ay sinyo
1: ai su kwa ya
0: abas tir do mo
1: e ka kira skaula
0: manje ko siaba mba
1: lolo bat ka kira kan
0: gani arado ka ba elie
1: a
0: alandain a dara jain herrade azakayin na otanga kilin kirsing alkis kangul na yengenes ko jete bunga duite bana den kirsing de may umuna jamba jibat samsam jang aljio
1: ai bat ji ka kan bilin ay nele
0: la bilin ay nele ba
1: inele
0: ba imbara dingil man tulingi
1: lololo
0: algal jan nesan dogola se tinnuiri jandel na kwa
1: se uto wanya
0: mangal kitaran alto yake ngamang dai elendo imbara gal
1: eh
0: kaba en kayana elenke lelanto ya
1: eh
0: al osa ame kaba ningal kaniru imbara nas kwa siki kaymel ji ay ken dogola ay se bonga na ay se bomu ngola
1: ak bat kwa dogi tinginan al ba ibadu won se tin ko dina umel kawe ay
0: bal ba imbara si
1: inan batel tamang
0: ken dogola tarangal ngel tinki en juro ke otaker ngang na ki mu don wala rama na kayin tarang
1: egel
0: igi de man abas kawle
1: kayin
0: ga ba ka sun sursi aji ani ay se jonga aji pilan ay se jonga aji adam ay se jonga
1: min jabilin sor
0: min jabilin kara min al non oro ne idum basina kawe la mara nga sakila lang akay ba egel kine makila lang ya zaki ngiwi
1: na ko abas pay den yigin ki ndia na e
0: an
1: da tari yo dog bat
0: ka ban dina gitar mas ker kerin ya
1: ye tarang
0: egel
1: na mang bat al ji nyam nga ila jumma ba mang kani do ka bas awala an ya san sukar digel ye bat ide nama yo masigin dio mang nama umana bat ridik hir kasi mang bat
0: ka
1: uwo ke dolang
0: yang uwo ke jurenga
1: uwo ke jurenga bat nama hir dik kasi mang
0: e na kainas gutnas beter ki
1: bat ide kagal wala gal mendin dok ide bat kama salan dok ayo ba mang nama gal nama mete bat ai ari lang wala mendin ona don sukar
0: kan ding was earnest ko dengi beter ki
1: wala ona don sukar e kal kangal ki hal elle kam mang bas hira kelam bas kelma estinel ba ekel namang wabat yelan sukoren julu basama ina anyo
0: na
1: ba ti gwadi ngal dan kan sa galda kawe
0: no mo jumuna kwa na kwa dara kangare
1: ko mana kwa kangare na bat jore na sabato kerele mang na wu na sabato kbar ai lele na kwa ba gebian kilinga iri kawe ti amang
0: na ma akiru ba wu na si kwa kanzin kuro nga wale akwa na skuro doro ke nya
1: ai bat jagilala
0: ide kan ki wu nga kan kigal etin longa dingale kain dogol sido kinga kan ni ba
1: e bagia kauba
0: bagia kauba
1: eh
0: namas ingwel namas yinsi inkige al dogola ge
1: eh
0: maran kin kwatar na do dogola ge baji do namam etin ni pia
1: eh
0: na e dog bale pago na keden tong yima
1: eh
0: ele duzi kido go no ingaro yingal abanga ke yendo na dog asa ka kai zan ki rai nga in coming a yesi ki rai nga bel bi kas berdengel
1: ji ela sa yonde
0: eh
1: ji dogola ken na tara al enderendian saban boru ene kanna
0: eh
1: kanga itinguto wa denga kawane suto activity na zuguta de activity
0: ama kariya ka hanga bat ila woro juro ke nguta ka anga yumuna squad en
1: ko ayela kaba umo al ye jalpa kema na tore se ko de karima namas de en ko ila karima pema namas dok asekier dok ker karima namas dok kwe ide nama ale na ngena en ko de mang asa kainis kari nga pingi ba mang induo asa ya tori ka asa o kainis kuzini na hindi yang izle na nama langi insi asa kainna bat na ilerias bulo ba mang asa nguay mang ekel induo se ali long alang kuye
0: alang ka kuye
1: alang ariukus oto alala kawagal ina mang kin nama uo agi ba nasputo dao kawai mang alang kiyana inguusi kawa ina gal jure nga mang naman kamia lolo kira karta ba nga uo agi
0: egel
1: kera luas hakay
0: jure ngam bele segel
1: karta ba wal karta ba wange
0: ne jid duo uto juy
1: ne ji wo kera
0: ji ati ki ngwalan kimo kera kasbe se lonke la jure ngam bele se juy duo se sa da nyiti
1: ne ji wo kera
0: je na ati ye
1: na karo
0: kila kwasi ki
1: karo ki wo nganga
0: ye
1: ki wo nganga
0: ai wo
1: buta
0: na ba ye na ka lokeli o se na minye kido jure ngam se ki bele kas kera sa kamba
1: lolo
0: ne ji ye ali ina dayen dara jayin herrade kayinsi na en kirsingal otan juru sa kayin taglitang na ki kwa kumuna kawe na sa kayin na kaw jahingin herale jidok na en na ki kwan jahingin herale jang uwa burgodok kira wata sewal masurural jing
1: haa ak na uwa kwa alang kwa kerangata sa kayin sel kayin uwa kayin
0: na al kayin uwa kayin uwa kayin gelye bat ati yung kwa lang kimo juy sadar sa simupi
1: juy
0: jidu walgi kuye nang kami asas duze sadar
1: ya ah juy
0: marangki ni kalunye abonga ala nguo koroki ngiti amang nasi mbora fatakawe kila gena sadage
1: nasi nguo kirta gu
0: ege nasi kama mbora fatagil kamuni marangalji nyaming anan duze kuye kalu nguo koroki ngana smaram mbora fatakawe nasi nguo kibora fia
1: neji ine
0: marang alanji duwo simba men asa duwo sada ke basa den ko di way na bikir si way na den si bara way na tane auto is le duty na bi meme ngin duwo sada sa ke ba alanki utukui alan woji ki utukui ile duwo si ye ire auto de juyi la sada ka skalo le zaurti atiki ngwazi lom fi ki runga war bawa ila lo le sada ki kanen dorayla
1: ya ngi ine gen nama enjame ngolie asay do aldo requel nagal sada aske banayla ri taban undul baye walgal dolas kuzele abakan ni biana yina manjamen abani biana kuwe albas waja surkanye dar
0: egal waja surbe
1: asay do e wal iske kenga asa dogal kuzel na bibuya wala
0: ni bela longina sada illole balba dogolan deri leye kam ota sunwa ke manin duoke na taringa fi ne girsa sunwa sin buriti ba wala duwani ki kwa ngreije na lo wele na rita kayul na ba mari to lebang na ma duri ni sunwa kire na djumu na ki kam gera dal na ki gera nga awu na ki gera na ki gera nos gi jelel kila do lang injo halba sada ga yalangi kuye
1: ay la yo bat in isaran dim beren karina ko ro bayna ma
0: bitaran lo de al incoming ay avais in gengi jitta buasa jambal ba ki sedin te bujura mang au kitaran ota keral torik nin kwa kawe man neski ngi sitte buya duiti abam man ali yal da ndara jangin heral le kirsim man au na tin taran kurgulin dogola kan kurgulin ga marang ki ka helal kurgulin amma ko wine na da musikin garin gau nas a kaunus nas kerne o komos musin ki bando kwa na manin arage ga dongon tongo nyinka dogola kan riya kinina
1: ji wo keren baba abado ge tereson a paja mama kadu ba welang sefi waji si ak ri na kay wo wanen ka
0: din gol al dogola si awsa yiti gol
1: kan dogola jikin dogola na
0: ak dogola ur keri u do ko hin kamay e anan din pie man din asay ne spiritel man darang albas lo spien kilo jendel na jatni
1: ah dogola ur keri
0: nyela el ki jundi ba alan dogola si kie muwa itrik dok awsa kingiti naskien ko naskeringel
1: e kadu mo bayna menye dola uru alba urke ninge kine rasa kana ba man na egel ay na
0: ina nin kuroman namaskay ngona kayi ngam
1: tolay
0: ayina kagi juy ilalong asa kwasi sada nyenti
1: ya
0: kayi wasna kayi ngal dayen dara jangeng herale namaye na ota kitin kirsing sogan aliyei ne lonaki kumunas kangul na kaw marangas kalumba den tulinkeri nama otoye na kilan kirsing ye juyi ilalong asa sada simofi denina alingamanga asa duo wai den koy wai nama kaya na suwaji na waji kuye kila ilalong al sada simofi na namas kayi na den kirsing majiram ben kin ota kinga si kais pungitia ilalong jayin herale dayin jayin nelon na asakan ilalon alang herale kan wala kaunin lolo di kon di ko no utonga kari kaw kari kuliti na kaw algis kinga sitem wadwe tia ba di ay si jarengel
1: ka baka in si jarengeli al eten sogle na mayena dara konena njamelke ina terenga dara dara jayin herale
0: yani kwara tules kan ni
1: kona batsi de lo kan ni
0: egel na ba inala ngigeli na otto ka hin dogolas dara ngasi konena njamelke ni ne kundule ne singame abba iyal belna ilole ndaraisa binga ke omang iyal belna nas domon orebago kabay long alan die njurun sikalu nyinga sa kerengeli kas kerengeli de gidi dogola isa teya kerengeli
1: ke kabagal sen kalomie
0: bat di ne diero balang do balamas long ota dilakel
1: kanye do do ke
0: ota kit kelie algis kinga tabu nga do ite ban nama lo di kondi ko
1: kanye do do ke man bat yen kuta avas balinga ke namas kinga si denga ta ben a dola ke na ban makani
0: ila duy
1: makani na urkani kari
0: ila duy man
1: ila makani na urkani kari dola ke ni
0: ji nanjelu al kanina urkani kari ni al jikin umuranya nga na wenga osondile fegeli
1: ajegila ba
0: maranye indo to do mang ke ayenga duitia duna ayenga teleti legriti mang na kam so chiri legriti mang indo re tarandok ota so ngaske
1: erdi saywi
0: erdi ga ina saywi ba
1: ya
0: na duo so mit piana jia jiu ba lanjana duo min jama kiri ila jama itori keden itori ke jamat kurtu min dora jandosa
1: ay da ina kana ka
0: ba school ngiti
1: ya ken kona ka ba ken kona kera mi so gena
0: to na ngi ngingo ye den diu ka ke jias jalo
1: ay ba kasi ke len lezo ba
0: maran dingwe adangwe
1: eh
0: yi ite lal dengi ba didi singalo
1: eh
0: ka nguwa ba
1: e ker ka ba ila asa ila ila asa ila lo se
0: na mongi jawina itija wizata na mongi ne didi singalo zata
1: ha na kana idie lo la sima ba ba panga turu ringola wala ai ring
0: ba e ker panga turu ka ba kida ngoro igel la yumre nyengel kan erike illa kiki na kwankona
1: ki kwambele
0: ila kwa ne ngwal die njuru iti
1: lolo bat kera kwa sekandu
0: ne ki ka ngungi na ki muto ngase asker ringel ba alan ka ndogola se do kien kanne
1: ila bat se dimbele
0: ne Jui zada kaski kasi mopi
1: lolo
0: ati oto elo na duo ile duo si na koronkuye na sasonga kuye ile duo kamane ngwa alquel asanda wakawa na dog jato oso make bana saiti ile duo si
1: kel
0: na kile kage oso mana mankin tori kingasi kayim bas gisi asen kwa yanga si galdumo kanya no utonga iskuyeli kile kullo otaka dinga kinde dinga rakara ba
1: egal bas egal aji kala ota tarasai
0: Yegal
1: nanae
0: yesa kaljelu kanyato ya
1: eh
0: ne kingwanga nikina
1: eh
0: arasa ge
1: aile
0: ki kai anan kilmasi moy basumburo
1: eh
0: kangu no udo koyo no udo kelingo
1: ne kin ala koyo ba
0: ne kina jeru dogola abas kwe was penja
1: kwe
0: was to de ligi bas
1: pat namu to dem bas dom min long to dem bas ay
0: kwana si ota dinga kele ba kwe sun utu fu kafia
1: na
0: si ke fu kafi
1: bo selman dogola ngal dinga le jawe ba
0: atigal mak al belen se ne kirsin
1: eh
0: Belen se ina kisiolang, egal?
1: Yang,
0: yee? Atika kwa sasa muto diko vya nasi diko vya, kwa nasi don dome taki, niki kaya inkin, nema kila niki kia nasi yang utonga jitikawe,
1: uto
0: kwa nasi muto simu kenga, otto yeba otto, elimi panengi asi jigila, panengi asi tini uto akuyeba, otto pane kwa asi jigili, asite asi dome.
1: Ista, but era in mama kisa ansi ansi, di mbele ba se di mbele.
0: Naye alir, kabla dengi alir kuro.
1: Ba
0: denga robas denga tel tin do go yeba to basin lo ngana dengwe
1: basin lo ngana dengwe ista por lay e bat ine jegele la dimbele matarasi ma
0: kinema yenge
1: lole
0: inema yenge al otanga kayin ana ki ngame ngal kaw maran ki ngasi temu ezuti ba
1: ya
0: ne sadaye sadaye lomfi ndonga kayin ne lomfi yene skinga ken kabin ko ngerel
1: bat ba
0: ine ki duin don ake duin
1: don
0: yu burgo aising aising
1: ata wokerim bat nami nipi ana ine ki alan dora jera mang bat ka ingisi nwa bat alse na ki ingasi dog mang ka ingutu wang kital ke ingi mingis ala mingu warbeta mang na ala juin si pakata aziyaba mang adi duoke en sada na ye sada kazi doke ina lomba sada doka sa wari
0: kela kela kela erdi kena kilmu nkuri
1: kela lompi ngen kenge dea kene si warna beta
0: jie ati tir keringa wange berai mie Asake sara ina songo kungi na kering ba ye. Ile kengi sada asake imba.
1: Lolo.
0: Na ye. Ya yamba ye Zakaria. Asake akire nyangwe Elizabeth ina songo kungi na kering ba. Do la yankwa sada kini.
1: Lolo dok angi ba. Imbele se bat angi ba inala.
0: Na ye.
1: Ilo
0: le kawele sang injwa ye. Asang orre kwa domo njago. Ki koronga se ala kawo ba. Alom fia fia ba. Marang alang au. Ayininka. Kaina kong alom file kago.
1: Tolehi.
0: Atiki sada kweli.
1: Ore kwa baranga alba inga mawala alka inkwa nyete ndimang awunas kiti keringe liye alki lon pinke ndora age alse age.
0: Asoy.
1: Na asando kutuwa kiti kawunge liye kita liye lombi pianas inara mbeta mang kira alba ye. Ela yampal rikia riaska mba sankanye. Ela yung na lombi indi yampal duo kira akeba alto lenga zipi ili ye.
0: Nama kaya yungkonga dele kari.
1: Nama kaya yungkonga dele kari.
0: Na yisi kingo.
1: Na yisi kingo.
0: Yeba yisi nke yungko bingko wabese mpoli.
1: Na yisi kano.
0: Marang ki alika uniki inka meng al abonga kira na duo kuye. Asan sadat. Ekela. Kira kazime silonga la undulo. Majara mayinka asoy sa mensunga. Asaji ote kwa sinan jago.
1: Tolei.
0: Alang kaya yungkonga lombi ili kagiti. Sadam sambo.
1: Asoy.

0: Asok is aming na barakatek is aming warre kwa ay si bumungo na ibindel kwa kidle al kamungi na kwa kidle al kongay kikienti ng kirkir donga gyanni anandoin donga dielfago na dogis barafata aming oton sogile al ken na kago kisense sunga gidonga kani nina asikain nisa kunga ba na madukwela lang majirambayin burgusi donga kani na donga ini jago na din warre kwa donga gyanni.
1: So ke boraina ke borafata ba lore ko ki genya ankere lobi lo ki se kilmaisi moy e ten soglu do lan kel nakago e dain tuskele aliena ki dain yanda talifi e ay bendelin so akin in se area kan ran ke kire bank ko kital borun tere bain na man ko kital ko yon ala ke in ko kital do borun pal kurul e lon pieces ko la kom ki se na ki kurnos ko alang daraga pia alan de njano le bain e so ke boraina ki borafata mero.
0: Asok is aming na dog di mure kwa si donga inan tara sinin kwenjani ilan sabba tawagis aldi warre kwa kisense kie longa kerkerle na kie tina kerkerle oto nde nyomile na madogye na kai nga alye na sungwa kirsungo imbeleng na dosi kai na kirsing na sing kai na kirsing na maning daimberesta bunkago oto na madokwele lang kagilki uto nga alye na sikiro kalung akwel balang in kwa al ila yasa kwa si jengel marang kwel lang in kwa al kwel lang ki dora digin kagil in der al jurun den deri idine ki ki korang sungwa skalune kwa ki korang sungwa kalde innama no walagal innama yey jaldonga kila andi in diyo na dik yey inigi na kele na skay njur nga len kojo ya kawe na kayen amonga sis kojo ya nga kawe na makwele len kagil kisense in u alye na ki oto dengin ine rimmenka al sungwa tegatini asang kalung na alang kagil in u walagal king uto nga kangi alye na ski ine ina rimmenka al sikwasi kien ulu nga jengili na makwele len kagil ati in kwa sang kay njur nga lekerin ay no digi korongang dieng ereng niki ay lo ngalan ki ay dora kabun wala lan ki ay nyi kabun ne na zaka ina su ko ngabana ma do kuro setini gwen nas dan sawakel kam ne makai nga na dan bamle kago soy.

0: Asog is coming na barafatay kwa kitnyetin alkele ne kogul kikienti nang kerker na kikieng luonga kerkering na barunga kerkering kisense na may sunga donga kani na doke kigabalay idi na sogo uding askang na akalunga laba tetebe na alusog bisog sibi daile biwi na kisdi ala kiwi na kundul na kaugete na gis udongan senga kiwari oton den yomile nama dok risunga te ke tinge na kuela sang ko kul kalung a tombi tong alkang wala gal orre bi orre ki e duo bi duo aba fingina daim bulin si urbulo nas long bas long ki kingkang ke ki alore for kang a wala gal elle duo aba e daim burdu ya ki aba wala gal kinga zitu las no aba idi ne ki surus kang ke kan konan uto sunga ke na daim dio ke nes kwa kalnga omaran ki al ki fora kan na maki kan na sakalum sunga ine na mado welo to asa ine sa wonga bala majiran bayan burgu sitin ani idi ne ki kise majiran bayan uto sunga ska ne ki nes bulitia ne gi nga sunga ke ne bulitia ne jigya ke na ele oto ay bol ke ni ba jigya ke seni na ska ine si ayen ka yi a nama ine nin nama bod nama ine dusi nama ine rokka ka nama ine dusi nama ine rokka ka a kering eren na nama galtani bod apa di gara nama ke singa tiyo ne tarnio na ilore nama ko elalon kuro maran ki dore idaran kuro nas kalumba inaka idi na ba duwo wore kwa bayangwe aba wore jwa na duwo ya ne wore zis masilin va bayangwe al wore ki kangi idi ne ye ne dogola su ru ne ye ne wore zis jegiti ne ye na uto ngo songa fi a iloleng numa dan bodi numa ene iyangwe lendelin kwenyu iyangwe den tarne na illozi numa ko lan utka anan dele kuro ananga ko ba no loto le tiriri ka ne kiya ko balen ko altar nga awulenyo bazi long altar tok linyo na tar tok ilale alginyo kinama dele dog yiting kilmagi sondoro gage kangi idine danyango si jundi na e bam elazingan maidik java aliena lomvija minde nyomle inama bam digi ne java al lomvija awule nama gal jawngiti nesdi surisi e kisiye jeye jeymel ba non vinden saba nama ko lenen kagil iloleng kinama nama benen ongalge king ongalin den di nama ko lenen tok kabunna ingwa madiga di ingwa lang imbosi tar kulo ke enin dora kulo jago
1: aso ke barai na ke borafata ke se meram ke nyetting se angal ye energy eteremen janang dogye energy yela lan kawar eten sogle ke ngudon al elena dain tas le kere wal dain to le kere ke kay meram wal gal kay meram le pagul ke sen se yen age bakela lan al long alang long ina kaung elawu minding nakin se kalmina dain ya meram ka mining ore ke ran ya memba da ka enda dan ya meram ta jang min da meram ta jal ye na dan wore porin den e ai kise ken jalo makitali lungi na ken jalo makitali long na den ja italia se lon petewa kise as non balan kin uto ale kariti ali al eten so le giden ina remenja ina kwa kital ke nas uno awletia ina ka un elawun na ya meram ali ye porawe den ti yin na den jalum italia se lon petewa alomba alangi lole injarote ya alnusi asanga reading ni den sorin kidalangi ya kwanta bu longola elawuna ya kwanta bu min war longola alomba sankela len kanyitia alang eten sogle duo jelna duo alsibadin sibatollei nama gel nas reading ya ki kwanjeti mola aliya da ngore ya kai mbakelalin na kwa keran ki ngorel manin kien sibana alomba bana kai walgana kai merman dalion kundura naskabe gidok maynen kan sengi jere ngi dan wor ke kala kwanto glay al kala kwas kala to asaka e lolen nama ka ye na alu sa son akor nya tan ete meram porawe au nas ulon ki jerote al nifia na dan wor ngi bola dan taba ge ba wala ye abaduk au son teas ke ngaba ye sitting as nyi ti aba bas ki gabalay bas lon ki dar asa ulin le doitia elawuna kwa kirna ulul kawi ingame al bagil kien ko ay lon na de moji jegil ay lon elawuna jumuna ko kwadi wargal abon kwadi ban jumuna wujile foko chuti na ko ngale namu jumuna digo dirile wargal tar namu jumuna digo dirile namay kidik alan kwa ina bilen kawe ayu yankwe wargal yankwe bi yankwe sa elentipia kwa namani ngabilen kawe al irin meran dai na du bipsi na ina ka unwi elewal ko diko ke ne den se bon na wo yina magal ele fingina meran da fiya na ko na magal lipsi ko diko na e do diko na na ma jlong in asa so ko roni e na lompensa ba dokumenting ina ba kai mining kai jelo male jua in rikere mara ina lompensa ba na ba dok settings sa so gitina sa ko roni
0: jega ne kyal kolungal duldin ko egan ki ne si mu aje ba lompi ani jege
1: e la kede gina jikan dok ida lompi le ko ronga pa ki ga dorai English long ina aile lompi jisi nosfia
0: al lom al
1: aywa al lompi sin yart lompi al korrengi jisi al nosfia
0: wal sendin sur kamel
1: ne jiju al sendin sur si ja nasjiti menja wal galdigi jiro al lompi zale mina ko ase ela la jalom ini al yen kal ngana jiro jola sang ela jalom le jiji na ma ina jart do gal lompi zale mina kala ko ase ela jalom ini
0: te ina gan sejeyi
1: na kazal ndol mana illo le na ma sejeyi ne wori ki sense a marakibe en kam ngina sogo tabu kwale kinin alan awu na sa do bas lompi le sejeyi ke min etele sare ba onu jonde kelense ape aba na sa do lompi le sejeyi ake ba donc asan illon kelen al katia ngena pi ina lomba sa si siminga yenti awala lan tole lompi do sin pali ba di do tena tonkani wal ga do tena kangare doki kelelin sursi abasi kelen simase fe ba di do nas gar kinna kangare ba nas kelelin bi asan kwasi timbirnya longola nas ndok al longola be lawun na kelen lompi nya kelen ina na ge ba kin men kamin kinin dan worden si ba ta la ge ba alan una sa u to kinin
0: aso e aso ine di bele al jwa dok sunga tarasi nan takatini alan si kwakul kiu nas kalu a illozi na magal wel do galan kangina inkagil wal gal alan kangina inkirtin we a alki dulding ko en kolung abajannas e a masalan sibajaldo a amani ilona ingiritulle ken awalagal inalonga bal derki jurudu kenga kan ungi kabai longa san kulkoin yana ti abongage ati amongage a alanti ko kul kulindia idina e yani kabo ko kul tokan kan ungi delini ko enes ka kial abon amon kan nes delengang sunga e ani kindeli nama welalen san alangal jingo kerin ingo ye jammale inzani kilmale die wala jalungi fal
1: lolo kinzi e longa san duobi duolo ntarazin kisese e
0: idina aban kwazi ului basi din jawal jolan alan sita alan insana alan injwalan ki kwagila jammal jang na al tulle jang na al inangi nama ka welalen si yani hatta kiyal warre kwa kan ka abonga asan kerker ka inzi e jammal insani ina la lombala min aran min fali ne duwe jegi na digi duwe fali jegi la ne sin ko jesi jammal ja barangi en ne kilma die jegi la na lomvi abagalin ko alan insani ko en ko aba lomvi ndeng ere ye dio la kwel wala fal kwel kilma
1: a ki sense abako ngona na kagila a ina lompi mening duo si alfia yani kenja ngai duo si mending ming anile lo kilma die lo na kenja alfia meninge lompi kisense bas anile rakizingindeling a bas kelma rakizingindeling ina lomba aljalomi wala alsibai wala alkai duwa ba ilongna ingwala lombe kase doing tingin lo wala ka kwel na kale kwel bas lo sa sorti piepia mara eten sokle king kwel duo kal awna din jalomi la ba jijalo ade ilong na ela jalom asaji din sorti injalngete albirnya jang awna jalom naji gala sa dog din source en jalngete albenya jamba awna jalom lompe jisines belamba jel ko se jang lolo ela lompe ye din kelman dio silo kina man ka min din ja ela na lompe duon ko esena min pia wal du din ko esena min pia ye den ku singa belaba e den kelman ben den na men ka min do bido alan awna den kelma ka le sabbiden pia delling den kelman sabba ala den kelman sabbatu le ela wona ja to ba do wole ke na lomba alko en kan ma janna alba duut am al dalile bernya kenga alba janna yam lolo ina ay ba ye janang den jam wal gal lo to len den jumo ki quran kiti al lompe ji jegal na ji tejang na el tingal ji wojile tejan kilma tejam bele si tingal kriya ba mara ko adi asker ngeli ba
0: na do kan longye ye abagal kan ine ko al yani kadain bashara insiki na kan bal dikoy kinga ma kiroy kirabal ba kikan del dile del linin ko en wala ko akir ngakin idi na dai mboruin wushie na su kwa su ngwage ne kirage maran kim kin dai mborun ken to gan an ken kwa kin aliye ne sa ki kwa kul kalon kin kirringa se e jundisi ki koran kula san duo ye ele duo kerdo insiti kadun kirin age lomvin ati jurungan sabai
1: aso
0: ati ken sibingan sabai ati den jalungin sabai bujundi na ilong nina alang si duo bi duo yesis imbereng egal ji alin seje gati duingin alge lomvin kamu ikidan sabang eren dalinin kuen na na dan kirin si siagel ba na kangi dinis kan surunga zi fie kaw wala dik do bulila do dik alki kien an kan na ski ngazi imbereng mana to egal a bial dan dio na balon wala idi la langi ko akanyu wal maza na singa ji kangi na nan jalung wala kayin dinis kan surunga le seje kan ba to so wa ga na suriri ke ati ngwalan kabun ai digi tinin kabun ai digi nes neski in kai milalan alan ilong alan siki kien an kan idi na jasi amin amin jona na tin inenin a sau Sudan ndeng erete bujawi
1: eh
0: kire yending grinzike budas kan
1: badba badba
0: mungi abe ngwal kirile gele mungi nenye ndale zwa kirile
1: badba
0: maranki budas kan bu futani ngwe ngeli dieni lasi ki koranga kul na duwo ke raje gila tinel si minden gilman die ege jallom visi se yel kidini ning ege ne jikidi ngiran ile duwo ro kire ngallom visi se tiel maranki dan sabang ere itirgina ila long ila jineza ka warin al bot kene darne al lolo empia
1: eh
0: ei jago
1: ila sei ila batte ina la ngi joke se na ina kin gwande mete la sai yele ten songle na kwa aliena south sudan kwa kin kin kwa kidina kwa de alkaimba ba in kama yen al qur'an kal ngana kel maras ila saiba ina utonga de ken al kadien sabba agila ke gabale utonga kwa tebe kaminga ina tabiyan sabbayla yalo maliyan silompe pia inalang elan sabbutas kaiba wala lompin den sabbake nguto kidele lompi min warpiana ya elan sabbake butas kaiba elungalang ete yumo na ken said kwa dik elna engwasang ineri pukka nena mbialang barangan diolongola kisense akeba kela kwa ina elan sabba yen butasi askaiba nang lompin sabba dog butasi askaiba kien surungasi na ilo na madogi lonke dik ten sokle kial kagila ineria wajai babara de ngara askal ngaba kidik nan surunga sene kerin kewetia kizik nan surunga sene bot arandu kelero ete alkuwa kene nselompi di njalom potapia walgal pokapia naji aljal nasulu elelinja ade ilon na kelene kumena ngwandi yone kegile yenjisiba eskelele nange ulul kere naji asinjalomba yizeba ulul kariya nange eskeleli ya gize ala kelma jala alji ijuel alang njalom ina yengal yengalnga kinnana ma menin uto de yagina karal ne ki asker ngal ba songere kana ma men songere a ina kaya ngaba on kwasi e dine gurre nga piba wala uto akinde gurre nga piba yani mungkin jidi gisnan jingo a wal galdiki gabala orre ko manin dinga nangal a na yanku yalan ba tajmil fi a na yanku yalan ba ina fi la alan ina fi lolo tajmil ele ji min war lom bele fe ji jamal jang na min lom pi atin jamala ya ba dungina ngai piba na min war ji jamal jang na jang mara tajmil ina sa kwa kona ina karotia in bele korongi sa so tajmil le jama le bas lompi le agen lompi ay fi ina nas agen mara tajmil na o na do kilma di oke e lole kia sa kalmin tore na kaya ngaba do sa kawle min kering rias kayim ba al inkam me tajmil lolo baki en deinga ke lazan kulentia na deinga ma kendi borwon deinga ken do kayim ba so wa re kayngen dei na deinga ken al to an dei na deinga ki talba tabinga ke korwon kela kela na manin ni birnyange na aban ko sibin mamman ni tu aba sibin sabajel sibin ni twitter na te ya ni sibin ke mun yuma na min bando ke lela na duwo sai antelwa eten sokule ne kayan aban ko kindi na alba danger min le na makere na surunga sin ne kurul na makere na bilanga sa ripuka diga ni te alanka doge ne na kela ko alina kanga walgal kidik doke gabalai ri ker kenar welandengwa ineri alkulele ne tabun karutia kidi kasina bes dogulong ilole kiga balai kina lomba dual duanjuna le kriti maraba ile ritabunja kasabes long abagal kela kwantu le jiwa sayen dien ile era kengal ina long na ense allaini nas allaja abadien tule jiwa dogba eskele le takriban ba nui kawete anamas dogutin kawete en sokula janaki alkilo lon adiam adi lonna tirimbilin dioi adi lonna dulongo ben dioi abadik ile masalan kayen kille diko na na kele linja ina na manyanga na miral bungul na ina kimpulla den kile kin abaka gile dinga baste en kawe na mutu bunu to ka kawe tia asa ye sekele lel jigil in aiviana ka hapia bal kafia in na na kin kam kan surunga si a kan ngaba kan kin surunga si a kwangi da mai ne ala kawe ba ba on kidi ngelan jang na ilon na tayan kele ka sabas longa le so abdali kidi ngalan kele ngar to si jido si gitimel a na kinya ga ba kinanamaye kiyansi kerinjawete asa songa milon pensa ba namankwa nazara lele kelue
0: e di mbele ine songa se a zinina alkawari ngawaba a kin abon seid wandi ngalye na kawari ngawaba kaimbar nga saus kwa kenzi binga ning itagelege bas meter ringile na namaskar
1: dentemen
0: dentemen da yesi bas bas kai bas gamelge kangi idina ye injilong il al sunwa ide lo viale na lo ina na bagal dok yani domboreke matta na dok gis yani ilole sunwa re sunwa na imbereng utonga ki lala bobe al surunge lana surun ki lazi al duanga na duangal am na se sus kerti na wa ngwa marangal utonga ki laba ina surule al bang jatong ila iri wala duanga la ke barang ami
1: aso
0: wala suza la ke barang ami wala ayere la ami ala ke
1: ato
0: yani dulding gwa ba joni je gila surule nisba pay wala garagam apui na kwa deli ngu utonga bas ilale futo kawe wala gas ilale futo gindelinga surungile
1: surule
0: surungin nayero yani dombor ba silong bele to dogala jundi ba in kwa surungile futo sa bindel ba idingal duanga nga sus kene unduna ngami na inye alki oto e ati indwa jola lang si ulu julingi na fuka jeng boko angungi ati indwa uto anyet boko angungi te kwakin ati jangi na yang si jegi lawan na jang si jari kwakin ay lo ken kwage wala gal kisita be ngage ka kwa bas kwasi ngandali ni ngwenjwa kisita be ngage idi ne kila kwa yendo ballon vin kwa ge jina ballon vin den dojan ele so wa ke ray balang ele singan ja aliyei oto ndeng ndeng ndeng den tinin wala ga loyenel kidele ka wa ban kwa abay lon ayu erige ne kenge nes arregi ni kwa badal ni ko mba suru asikulu in kafia in kajingi ne in inampia marankin ne surunge ayena ine dombur do kwa kigal ga dulding go yalang duo ger di mu indala ko ba no jangi tin en jami alam ba ayuri a delli ni ngwe lo si na magola jang in kirinye ka kiyal dai wore ko kan kin magola lang illo in nukta wala gal in bam te birinde le kirsingo aliena si kan ne kirsing den alan si kan suru ma si se ngaye lo vi gi si algi pia algi so nga jam mel fi de nungile alan kai surunga si dalin in sekel ki oto le sare le jato no vin de nuile al birnya kang nang al tulle kang nang riala ke balang iske ki duo kering arrafia dalin ko na ma ko lan si barnga na kanina nyetti ni ko al kang asan kai surunga si in kai wargal alan kai surunga si in sekai duo bi duo alan in bamsi bam dig ja lum vinde ngering alan seje ke my dig na in alpie ne ski kan surunga zikau alan sare le ja to duo ina kwa ba ka kelala mi ba wala sa alni ba wala gal dog nyarga be nay nyarga ba do gay julul ba kike otanga idi ne duwa mi ona te na jeldo do ti uto sunwa gay liya ingeri na mamin kelmalingi idi ne jaba jiki kelma ina zaimo baga ki kelma yal welalang alang ones ulu abunus ulingi aba di kelma ya kwa bana si kelma dina ba ta ganja ba mari jimi ne junni ne kelma si tusu jawli ne si intine al jona za ma tu ba du indal jibu tusu jawli an ningi jwa jiki di suralan jari ta ganjari be di ne kelma ka ve an kelma khalas yestina na haddi illozi namado kwelalen in kwa alan kwa kul in wore kulin den tare nena lombal badalin kikan ine atuskere kan nesin bele kam lala ayi duo ale wore duo in tare de lestiel min din ton bade nya ayi duo alan alan ye den nafsalen kwa alan kaduin duin ton bade ngana alan ones kwa kerna si wahna kwa kerna nes kerna si ngit alan ki dai bulin kan abawang le zaman ngile zikawi kikien resa ngikien bajang ngikien dey mugon kikien utowa kini nyetti ni gwen asan kikangi ala duones ben bajia for du njawral for awe jang no kikona jang wala sin jalum balan jirsingo den dikle awule nan ni jenn ki ngulu ngo kwangi islegal nangal jidi suru dia nyamba
1: hanasi
0: kinemo ko je yanga ke sunga ne ki kanna de lengang e tiriri ka wala gal nes kimili na ko to engalang den den bam singan kabun na tin kwalan bam kabun ka jial gut fali yang bam atin kwalan kabun bam har nim ba den na hal singa gin na se gayi ne su ko ma na do den e setin ko en kuro mu kai nga do ne ka gidi
1: to le ke boraya to le aso e so e bot ke boraya aso e ke boraya ke boraya sunga